0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: One Radio, ting-du-gan-na!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
6: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
5: Dapat no retreat, no surrender din ah.
7: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
6: Honey, I'm home. Reporting for duty.
8: O sige nga, attention.
7: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: One Radio, you know, it's Tindugo na. No?

0: Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniun na ang latest job listings. Hindi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
1: Okay, bago tayo magtungo sa ating trabaho alert ay basahin ko lamang ilang mga text messages at maraming salamat sa inyong pag-text. Hello kay Ernesto Brinas, taga San Carlos. Happy, happy listening. And hello din kay Mary Ann Borcelis. Okay, and hello din kay Margie Belhica. Okay, I think nandito na yung iyong gift certificate. Margie, kunin mo na lamang tabi digdi sa estasyon.

Happy listening din sa mga massage therapists natin at salamat sa inyong patuloy na pagdadangog.

Kamusta na kayo, Tabi? At pinakakamusta kayo ni Ate Emmy? Kabusap ko lamang siya kanina. And the Ate Aji pala.

Okay, sa mga naghahanap tabi ng work. Okay, sabi ni Mama Alice, ay, hello, happy listening, Ma'am Alice. Good morning, Ma'am Cecil and everyone. Keep safe and drink more water. Oo nga, napakainit sa labas. Mag-ingat, mag-ingat, ata, mag-ingat.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Impormasyon manunood sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Haniho na. Balubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Balubo Peso.
2: Okay, at nasa linya po ngunya ng ating broadcast partner, walang iba kung hindi, si Mr. Sosimo Benconsejo. Good morning, sir.
3: Ay, good morning po, Ma'am Cecil, Sir Manny, sa gabos po na ginainig po. Good morning po.
2: Okay, so ano po ba ang ating mga baong pagkakakitaan o di kaya ay trabaho para sa ating mga tagapakinig ngayong morning na ini?
3: Actually, ma'am, kakaswapon po na finalize mo ang job fair po. Ngayon po mag-abuto na June 18. Gigibuon po din mo sa Pratikang Tabako. Nakausap ko na po, ma'am, yung HR na Itsunomiya Electronic Philippine Corporation. Majuin po sa job fair at saka yung Honda Motors Philippines. Yung Epson po, may pala sigurado dahil may kaya nagkikoda po kinit na problema sa production inda, pero just in case na po, ma-advise na lang. Then, pag-try ko po itong Mitsuba Philippine Corporation para po makajunit po digital. Tapos, aside po kayan, igaw lang ito ng mga local na opportunity, local employment opportunity lang sa Albay. Then, igaw kita ng program po.
2: Okay. Oo. So, pakiulit nga, sir.
3: Medyo mabilis naman.
2: Medyo mabilis.
3: Actually.
2: Parang hindi ko na.
3: Ang unyan po magkabuto na June 18, 2026, magkakagawa po si Job Fair City po sa LGU Cantabaco.
2: Okay.
3: Nagigibuhon po dyan sa Plaza Cantabaco City. So, na-invite ko naman po sa kumpanyang Itsunomiya Electronic Philippine Corporation. Sharing man po ang Honda Motors Philippines. Then, I-try ko pong piya po ng sumisuba, kailangan wala pang confirmation. Then, piganos yung Epson po, medyo nagkikodoki minor na problema sa production, kaya they sure pa kung makajuin po dahi. And aside from that, igawang po kita ng mga local employer, local pong opportunity, vital by na employment. Then, nagkodit naman po kami sa UWA para po maasa DMW para po makikokitang so, mga probable pong employment.
2: Okay. So, ito ay gaganapin. Ito po ay job fair, ano?
3: Opo, job fair. Yes, ma'am.
2: So, meaning merong, maaring may overseas employment, sir?
3: Yeah, po. Mayroon po, ma'am.
2: Okay. So, ang mga participating companies so far, Itsunomiya, Honda Motors, okay. And then makikitayap kayo sa OWA or...
3: Medyo. Opo, po.
2: So, sir, ano pa ang mga magpa-participate na mga companies sa May 26th?
3: 18, ma'am. May 8. June 18, ma'am. June 18.
2: June 18? Sir, ano yung May 26?
3: Sorry po, na baka ano ko rin. Pero June 18 po. Final na po. June 18 ng jumper po.
2: Oo, nabanggit ko kasi June 26. May 26. Okay, June 18.
3: Sorry po. June 18 po, ma'am. Yes, ma'am. June 18 po, ma'am. June 18
2: okay.
3: Po.
2: Okay. Saan po ito gaganapin?
3: Diyan mismo po sa Plaza Cantabaco po.
2: Okay. Sige po. And mga anong oras tabi mapoon?
3: Sir, ma'am, mga from 8 to 4 o'clock, ma'am. 8 to 4 o'clock.
2: 8 a.m. to 4 o'clock. Okay.
3: Apo.
2: Okay, sige. So, yun lamang, sir. May nabanggit kayong May 26. Ano po yung May 26?
3: Baka, ma'am, naminano ko lang. Sorry, ma'am, naminano ko lang. Anyway, ma'am, anak ko, nag-apod na po sa Kosi Itsunomiya. So, pinanounce ko po sa imong interview to HR kang Itsunomiya Electronic Philippine Corporation. Duman po sa mga electrical and mechanical engineer. Inarapodan na po ngunyan, nasa tulog pang inapodan for medical na po ito. Maybe po next week, makapasilasinat naman sa kumpanya Santa Rosa para mag-undergo kang 9 months at tiningkang niyong gulang weeks. Then after that, mismo kumpanyang ma-process kan sa mga papilis para po sila makalarga sa Japan for 5 years working visa.
2: Okay. Sige po. And, sir, ano po yung mga dadalhin nila come June 18th?
3: Yes, ma'am. Updated resume lang po.
2: Updated resume lang. Ano?
3: Updated resume po.
2: Okay. Sige po. And meron pong mga age requirement o di kaya yung qualifications ng mga aplikantes na a-attend or magjo-join dito sa job fair na ini?
3: Okay, yung mga production operator po from 18 to 35, may sanga 40 years old, pinaaksi po ninda.
2: Mm-mm.
3: Then yung for abroad naman po, at least siguro po mga 21 and above.
2: 21 and above, oo.
3: Oh,
2: yung
3: po,
2: for abroad, no?
3: Opo. Okay. Then yung local lang po, siguro basta na sa nakasama ka na pong edad, from 18 and above, pwede po ito.
2: 18 and above. Okay, sige po. Again, ano, yung job fair gaganapin sa June
3: 18.
2: Hello, sir?
3: Hello, June 18 po, ma'am. TV po, June 18 po.
2: Okay. June 18th. So, yan ay Thursday. Oo. So, so far, ang participating companies ay nabanggit niya, ano, sir? Ichinomiya, Honda Motors, at yung mga ilang kumpanya na i-endorse ng OWA at ng DMW. Ano, sir? For overseas employment. Okay. And meron pa po kayo na gustong i-share na mga impormasyon sa ating mga tagapakinig, sir?
3: Hi, ma'am. Regarding naman sa training po, pigalat ko po, pigalat ko po magluwas to police order ka na sa bread and paste reproduction sa electronics and computer. Just in case magluwas po ito, pwede po kayo magpunta ng training.
2: Ah, oo, sa tobacco livelihood, ano?
3: Opo, yes, ma'am, yes, ma'am.
2: Ano sana siya? Bread and pastry, so bagong batch siya, sir?
3: Opo, opo. Mm-hmm. Then, may ko po kami so apple story making para po sa mga project po na medyo bago na magayon pagilingon. Apple story po siya, maayos pa mga tukawan, ang atop din para maaga ng po ki driver, seat mas driver, para ma para mas magayon ng pagilingon sa mga project po.
2: Okay.
3: Then may maluwas pa po kaming PO regarding po naman sa solar installation ng mga project. Siguro po ma-implement ini before man po mag-third quarter.
2: Okay, sige po. At gusto niyo pong imbitahan na ating mga tagapakinig, ano, this coming June 18th para po sa job fair.
3: Okay, so gabos pong nag-inanyog po regista po sa One Radio. Igwa po kami, magkakandak po kami ng job fair di po sa LGA Pantabaco. Nagigipong po regista po sa Pantabaco. Magdara lang po kamo ki-update resume para po for interview, then dakula po ng opportunity na matawang po kamo ki-trabaho.
2: Okay, maraming salamat, Sir Simo, at mabuhay po kayo. God bless you.
3: Okay, thank you for
2: listening. Si Mr. Sosimo Benconsejo, ang ating butihing peso tobacco manager.

Pating ko lamang din si Ma'am Vanj, si Mami Vanj dyan sa Maya Pawa. Kamusta na kayo? Happy happy listening and hello din kay Jezebel. Dyan kina Sally, buwan kong Sido dyan sa Maya Pawa. Kay Mami Rosit, kamusta na kayo Mami Rosit? Happy happy listening po sa inyong lahat. And of course kay Lolo at Lola dyan sa may Bangkilingan. Hello.

Okay, sa mga naghahanap po ng work, ano, ito ay well, mga bagong-bagong job hiring sa Dignitabi sa Legazpi, sa Tabaco City, hali sa LCC.

0: Digi din sa Tabaco City, sila ay naghahanap ng assistant manager sa Treasury Services. Dapat po meron kayong bachelor's degree in accountancy, financial management, or any related course with experience in treasury operations within a retail business. Must be knowledgeable in cash management, collections, and bank reconciliation. Strong analytical leadership and coordination skills. At maaari po kayong mag-apply assistant manager Digditabi sa LCC sa Tabaco City at maaari nyong iscan ang QR code sa kanilang page sa lccareers.com. Sa Tabaco City pa rin, ano, naghahanap po sila ng financial controller. Dapat may bachelor's degree kayo in accountancy, finance management, or any related course. And then with strong background in financial management, budgeting, and cost control. At least 5 years of experience in a supervisory or managerial role and strong leadership, analytical, and decision-making skills. If you are interested, maaari nyo pong iscan ang QR code sa lccareers.com o di kaya ay mag-email sa LCC or careers@lccgroup.com. careers@lccgroup.com. Reminder din natin doon sa subject line na just write yung position or title. Halimbawa ay financial controller _ yung branch kung saan kayo nag-a-apply. Sabi ni Marivic Bontoburak, hi, Ma'am Ses, good morning, and bati ko lamang po si Ma'am Aji. Aji, i-forward ko sa iyo to. Pinababati ka ni Marivic. Kamusta kayo dyan, Marivic, sa isla? And always po na naka-live sa One Radio. Salamat! Okay, sige mga katalubo, ready na po kayo sa ating talubok quiz this morning. Ako, napakadali naman ang ating quiz, ano? Sapagkat kung kayo ay nakapakinig ng ating interview with Sir Sosimo Benconsejo, ay masasagot nyo ng tumpak ang aking katanungan. Oh, ready na po kayo. So, para po sa mga texters natin, maaari kayong mag-text sa 0962-409-3467. At para naman po sa mga FB Livers ay, yun, mag-comment na lamang po kayo sa comment section ng ating FB Live stream. Kailan po gaganapin ang job fair ng Tabaco City? At ang mga participating company so far ay ang Ichinomiya Honda Motors and ilang mga companies na i-endorse ng DMW at ng OWA. So, ulitin ko po. Kailan po gaganapin ang job fair ng Peso Office ng Tabaco Digdi sa Tabaco City? At ito po ay sa Tabaco Plaza, 8 a.m. to 4 p.m. Kung kayo ay 21 years old, maaari na, na po kayong mag-apply sa mga overseas employment, ano, or overseas companies. Kung 18 years old, ay dito, local, ano, local job listings yung maaari nyong pag-applyan. Ulitin ka po. Kailan, Tabi, yung job fair ng Peso Office ng Tabaco at ang mga participating companies ay Ichinomiya, Honda Motors, Overseas employment, meron din ano, halitabi sa OWA, as in sa DMW. 8 a.m. to 4 p.m. Bring your updated resume. Kung gusto nyong mag-abroad, dapat 21 years old kayo. At kung gusto nyo naman ng local recruitment, 18 years old ano, and above. Hello and happy, happy listening sa may-ari ng napakasarap na na mga kape dyan sa Tierra de Fuego, at kami ay pupunta dyan. See you, Mamaya Paz. And hello din kay Doc Cash. Kamusta na kayo, Doc? Sana ay daupang palad din tayo para pag ako ay nangailangan ng dentista ay pupuntahan ko kayo. Ganun eh. Sana naman wag. Happy, happy listening, Doc Cash, and God bless you sa inyong work. Ulitin ko, sa ating talubok quiz ay ito. Kailan gaganapin ang job fair ng Peso Office ng Tabako? Ang participating companies ay Ichinomiya, Honda Motors Philippines, Overseas Employment Halitabi sa OWA, as in sa DMW. Gaganapin sa Tabako City Plaza. 8 a.m. to 4 p.m. Bring your updated resume. Kung gusto nyo mag-abroad, at least 21 years old, ano? And kung local recruitment lang naman or local listings ay 18 years old and above. Happy, happy listening kay Juliet Loria. Hello. Kay Frami Barha Juarez. Sabi niya, shout out po digdi sa Upper Bongga. Hello kay Christy, kay Emerson Bien, kay Rolando Cortez Bodoso. Kamusta ka na, Rolando? Hello din kay Nobrinas at kay Alma Gioson Borralo. Yan, pwede po kayong humabol. Again, ang ating katanungan sa ating talubok quiz. Hello din pala kay Margie Belhica. And kay Corazon Bilan ng Santa Teresa, Malilipot, Albay. At kay Ernesto Brinas ng San Carlos. Nako, ito na po ang inyong chance na magwagi. Kailan gaganapin ang job fair halitabi sa Peso Office ng Tabako? At ito ay mula sa ating butihing Peso Tabako Manager na in-interview natin kanina, si Mr. Zosimo Buenconsejo. So, pwede kayong humabol pa. Ano? Sa mga nais na mag-join, pwede kayong mag-text sa 0962-409-3467 o di kaya mag-comment sa comment section na ng ating FB live stream. At habang inintay namin na inyong mga kasagutan, narito na tabi ang ating Talubo Story atid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay mula sa isang aklat na may pamagat na Expectation Corners. Meron daw isang hari na may inihandang isang lungsod para sa mga mahihirap na kanyang nasasakupan. Hindi kalayon dito ay isang gusali na kung saan ay nakalagay ang lahat ng mga supplies para sa anumang kahilingan ng mga mamamayan. Ngunit may isang kondisyon. Ang sinumang humihiling ay kailangang laging nakahandang maghintay para sa katugunan sa kanilang kahilingan at pangangailangan. Upang kung dumating ang tagapaghatid ng hari ng katugunan para sa kanilang hinihintay ay naroroon sila, nag-aantabay at handa sa pagtanggap ng kanilang request o kahilingan. Ang kwento ay nagpatuloy at halos lahat ay nasisiyahan sa ginawa ng hari. Lahat sila ay matiyagang naghihintay at natatanggap naman nila anuman ang kanilang kahilingan na ayon sa kanilang pangangailangan. Subalit na pag-alaman ng hari na mayroong isang tao sa kanyang nasasakupan ang nawawala na ng pag-asa na matatanggap pa ang kanyang kahilingan. Iniisip na niya na marahil ay hindi siya karapat-dapat at hindi na nga dapat pang umasa na magkakaroon ng katugunan ang kanyang hinihingi. Isang araw ay ipinatawag ito ng hari at dinala siya ng hari sa gusali na kung saan ay nakalagay ang mga supplies para sa pangailangan ng kanyang mamamayan. At sa pagkamangha ng taong ito ay nakita niya ang kanyang pangalan sa maraming supot o balutan at meron pang kasamang pakete ng kagalakan at pagpupuri. Ito di umano ay inihatid sa kanya, ngunit hindi siya natagpo ang naghihintay at sa tuwing ihatid sa kanya ay nakapinid ang kanyang pintuan. Well, ang kwentong ito po ay nagpapaalala sa atin na sa ating paghihintay ay dapat na naroon yung ating anticipation o yung ating pag-asa na ipagkakaloob sa atin ang ating kahilingan. Kaibigan, ikaw ba ay nakahandang maghintay para sa katugunan ng Diyos sa iyong kahilingan? O baka naman madali kang mainip at sa halip na maghihintay ay kaagad na nawawala ng pag-asa at minsan ay ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan upang matugunan ang iyong pangangailangan, subalit minsan ito rin ay hindi naaayon sa kanyang pamamaraan. Bagamat mahirap, kinakailangan nga pong tayo ay matutong maghintay. At sa ating paghihintay, dapat ay naroon ang ating pag-asa at pagtitiwala na ipagkakaloob ng Diyos ang ating kahilingan sa kanyang sariling oras o kapanahunan at sa kanyang sariling kaparaanan. Sinasabi sa Micah chapter 7 verse 7, "Ngunit sa ganang akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin ko ang Diyos na magliligtas sa akin. Ako'y kanyang diringgin." Sa Psalm 130 verse 5 to 6 ay ganito naman po ang sinasabi. "Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga." Kaibigan, anuman ang iyong hinihintay, huwag kang mag-give up. Patuloy ka lang na manalangin at magtiwala sa katuparan ng kanyang mga pangako.

Well, ang tamang sagot syempre ay June 18th. Yehey! At ang nanalo sa ating talubok quiz ay si Alma Hioson Borralo. Tama ang sagot na, June 18th. So sa June 18th po, ang job fair ng Tabaco City, gaganapin sa Tabaco City Plaza from 8 a.m. to 4 p.m. Ang mga participating companies ang Ichinomiya, Honda Motors, ang companies from OWA and DMW, endorsed ng OWA and DMW. So please bring your updated resume. So i-announce na namang namin, Alma, ano kung kailan maaari nyong pick-upin yung inyong mga gift certificates. Reminder din po natin na kung na-announce yung pangalan ninyo, ano, nananalo ng LCC gift certificates, please kunin nyo ang inyong mga gift certificates hanggang May 31 na lamang. Okay? Kasi ang dami ng gift certificates kay Kuya Manny. Baka gastusin na namin, joke. Sa dami. Kunin nyo na po, Tabi. Ano? Sige, hanggang May 31. So, itong batch naman na ini, nanalo si Alma Hioson na Borabo, no? At yung nanalo din na kahapon at nung Friday ay i-announce na lamang namin, Tabi, kung kailan nyo maaaring kunin ang inyong gift certificate. Okay? So kami po ay magpapaalam na nakapanayam natin na si Mr. Zosimo Benconsejo, ang ating butihing Peso Tobacco Manager. Thank you so much for being with us again. Thank you kay Kuya Manny sa kanyang pag-assist this morning. Thank you, Kuya Manny. Kami po ay nagpapaalam ng may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tobacco. See you tomorrow!

Uma sa inig kayo dito kinig 1.3 tindogo na di makinig dito katradyo dito kayo tindogo

0: Kunsuri, 91.1 Radio FM.
1: Umaga at tabaga, di kang hindi tindugon dyan. Hindi dugo na mo kay Usang sa 9.3 Radio. Tindugo na. Pag hindi makinig dito, kutatayin ko yun. Tindugo.
2: Malindukon. Ladies, shut your main event. Ay, pasa na! Ang balang kalupat-lupat Diyosa! Diyosa! Ang tugunan!
1: Umago, magandang umaga dyan. Ang hindi yan. Yung DJ dito, tindugo na matong kay dito sa 93 yun. Bago makinig dito, patayin ang radio ninyo. Tayo.
2: Inalindon!

0: Dingdogon namin. How are you today? Kamusta ang sendong? Yes, na ba? Ang sendong ngayon? Ang sendong kaharo? Sa pagkaaga? Oh man, kasuod man ano? And buhay ko kasuod man. May mga nagarabo mong pero mali pulo ko na lawas mo. Sign of off. May mga iang sobrang kauga. So, garo baga na, makulang talaga siya physic. And psychologically, may mga times na, kung nasa na magbuhay ko, kung nasa na magpara aircon maghapon, higda, sana dyan sa kuya to. May mga oras na araw kayo. Pero may mga oras man sumulan. Agang arabasan. Nag-iikot na ako kung sa'n. Isko, man talaga ka niyang pag-aritawo ka pa. Bako ka robot. Mo man, magpahinga.
1: Tama!
0: Kailangan mo rin magpahinga.
1: Diba? Tama!
0: O kung araw ka iyan minsan na mga na gano, lalo na pag nagkukurulog ng kasuka.
2: Wow!
0: Nagkukurang na ako. Ay, dahil sa absent ako, karoon ng gulo-gulo. Manok ni Osa.
2: Wow!
0: Ano na daw siya na daw si Erickson kung nakadakop mo niyan ki at magsama nok ni Osa magtugdikson
3: you know
0: ta papuon na kita kay salaka
3: you know Philippines barangays naman tayo ilabas na ang inyo at makinig kayo sa 91 News FM hindi malakas ang rap talagang hindi kayo pag hindi pa kayo makinig ko talaga ang radio ninyo so good barangay salakay.

0: Thank you so much. Blue Peak Studio. Hi, Sir Ming. Shout out sa Blue. Kasi bago, wala nang gugulo-gulo na naman ako. Pero gusto ko na, oh, si O. Today.
1: Wow.
0: He. No.
1: Wow. Kaysa.
0: Tisa na naman kaya manggagana today sa barangay. And syempre po, sa gabos ng mga parapajak tabi ng mga oras na ini.
2: Ah, marapajak.
0: Hello.
2: Dahil sinugak. Igot, kalus kipira. Diyasa ng pajak. Ang marapajak. Laype, mag-inugak. Ning igot, kitulus kipira. Pajasa ng
0: Out po sa mga parapajak. Mag-ulo na tubig ha. Tamtagrabi po ang init ngunya na panahon. It, ang it. Kasuod index tabi mga katindugong sa tubo. Pirangan ito. Kira. Oh, kaya mo niyang tabi, magdataga, magpandu, magi, lamang dyan sinag mo, maghampang sa electric fan, magparatipong maalang ka. Basta ang importante, dahil maglaho sa kinaban. Kakatipid mo. Oh. Mo tabi, kakatipid mo, magi, tipid sa kuryente, ika naman lugod sa naglaho, nailin mo na. Patang buhay ta, saro man sana. Dapat ano lang, tama sana tabi ha. At tagabos pa lang tabi ng mga nag-sub sa inda mo. Today, ay so is Blue Peak Studio. Wala ng ating girl. No jingle kang blue. Siguro magayon ka ang kaki, dance craze. So may mga steps baga. Future steps iyan, no ha, na jingle kang studio. Ang tabi, sabi ko baga sa indo, ma-post aki sa kuyang pang DP. So display sa BX. At may papro no, suka enot na mag-like or magpuso share data man kaya nahihiling kung say ano at may share ka ha pahihiling gabi kita ng onyan so DP so profile pic pic blue pics okay ng blue pic studio and display profile dahil nakita ka green nakita cafe green healthy ka na sa best cafe kaya na abanganin doon si pinaka-premier wansa na dahil ka mang gigibuhon umabang kung ika ang pinaka-premier iyan gana ka ki sa naman from mana
3: may bunok ni Osang house may chicken na-

0: pesos lang, 80 free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Chicken Nuggets, gustuhan ng buong pamilya. Mga bata, sa labas, juicy sa loob. Sa bawat kagat, ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Sa gabosta,
2: umadipi na ako.
1: Dapat may launching ini.
2: Likes, okay na ako dyan.
1: Uy, tulungan niyo naman ako.
2: Ipa-fight up. madipi na, parang feel ko ngayon. Launch, may duwa pa kitang na-day ko na na-launch. So, sa kuyang graduation pictorial, pic studio, and so, sa kuyang Facebook. Para po, makamakaeno at manggana ka mo, magdumantab ng Facebook. Facebook account tabi. Facebook account tab. Hanapon sa natabi nindo, Rores. Rosana Bores. Ayan. Tapos yung FB account na Rosana Osang. Iba man ito ha. Duwa ang so, sarong DP ko na papalit. Tapos duman sa sarong. Kaya pag nag-post na tabi ako, ot ha. So, pinaka-mero dyan. Oo. Tapos sa tabi, ikaw pa kita na may cut-off kita. Hanggang alas 12 banggi kayo. Pag 12 midnight, alas na mag-comment, gagana kima. O, diba? Okay po. Ang gabos ng mga face ray, May 19 tabi. May 19 baga today, ano? Oo, May 19. So, sa gabos ng mga nag-celebrate kan sa inda mga birthdays today, happy, happy birthday, tabi sa inyo gabos. O, ni tabi ang regalo ko para po sa indo. Happy birthday. Tatsyanta, orasyon nandito. So, orasyon, no. Para maguruhala po. Nasa inyo. Hi, bu!

0: Rivers from Law. Kasalamat sa lahawala ik ng isyo sa loobon. Yes, tayo yung pasa sa inyo. Makiisa sa am sa buong buk sa aming buwang pasa. Iwing am si enters panalo pack of 5 kilos rice raffle. 10 and was 1 raffle and a pimp coffee and juice kami. First, scratch customer kung saan pwede kang manalo ng fries. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps. Sa inyong loyalty card, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% ala size hanggang alas maga. On May 19 to 31, tuloy pa rin cash cards per customer. Weekly raffle draw on May 10 whole chicken ginok ni Os. Grand raffle draw 31 kung saan isa ang pwedeng manalo ng isang sakong tiyo sa Lea Lavahan Boulevard, Tabaco sa Lavandero. Pasasalamat promo.
1: Uy, shoutout pa lang tayo, ano? Leo Lavandero. Grabe ang ano, ang kanilang day. Why? Nanta, bakit? Eh, anniversary po ninda. Happy, happy second anniversary, Tabi. Leo Lavandero. And ang manok ni Osang, mga katindugo, sponsor man from back sa ano, sa manok ni Osang. Ni Osang, nag-sponsor kay One Holt para po sa sarong. May nag-claim na kasuod ma. So, yung stab, sangganak na manok, sarong customer, Leo Lavandero, Ziga. Sabi niyo, ano, kataning kang Ziga Hospital, Leo at Panbayan, or Bangkiling, at Leo, mga katindugo. Congratulations, Tabi, si Imo. Natakansan, nag-namanok sa mga nag-aabang Sojak Signs. And gabay ngayong araw na ito. Hindi ka na ba?
2: Hola.

0: Pagtutulog-tulog kapag sa araw na itong handog, kaya't Diyosan ang pag-iunang buksan. Aming kan, horos tawagin, feel na feel, kaya't usang iyon ang bigling.
1: For the perfect getaway in Tabaco with us at How Haven, your ideal spot for visions, barkada ghetto, peaceful escape, dance comfort, relaxation, and views in our newly built, cozy, and perfect for families and friends. It's the highlight of most surrounded sana, coconut, and last escape morning coffee moment. The answer stay today. Facebook at Wave, our Airbnb availabilities, Purok Dos, Banang Tabaco City, near Kirika Fort, and beside Meridens. Good 12 may also SM 0945254-0966-86 or D. White Anaha or from
2: Pam sa pagkadugon ta mainit po ang umura. Bakuran kita para mag-uran niya mag-ar sige daw tabi tuwal kita mo niya naldaw. Nag-selfie ako, tama, post ako mo niya. Selfie si Mani Osan, hindi madali sa nahata. Mas-selfie daw kita, ako nakaka-selfie. Ah. Ay ni tabe pamparibaga sukataning kusog-kusugan mo ang radyo mo para madanghog niya, ah, 'di ba? Masan. Pasa na. Yung ano, ang pitik ano? Sige, sige. Tabi mga katindugon, bago ako mag-post Pito J. Curtis Blue Peak Studio. Kayaon dyan tabi sa White Anahaw. White Anahaw Airbnb. Gusto nung dilo? Taning tabi, sure. Yan po ang White Anahaw Airbnb. 10:39 ang oras natin, mga... Ita! Shoutout mga nagdadangog dyan sa mga... Sana makabot mandig sa muya ang manok ni Osang. Kami nagdadangog sa radio. Di... Linbong ganay. Di linbong ganay. Liliputon ta ang 40 isyeteng barangay kang taba. Mga barangay kang... mga gabos na barangay malilipo. Kakay, Santo Dui. First District, Paisa na. Tapos sa Saro yan. Hanang One Radio sa Saindo. To you, Giselle. Unayon Vidar. Nakatutok. Thank you, ha? Okay. Richel Dama Reynaldo, man sa imo, ha? Sure, Reynaldo. Oh, shoutout there kay, ano, kay Toy, tapos kay Pading Board Floor, na busy one mag-work, oh, para sa mga taga sa agang-aga pag mata. Tambay tatin, alat mo na, alat mo na. Di ko na naman aram kung anong ikakagde, o may suggestion tabi, kisa na tindahan nyo yan, di ba pala tarambahin ka mga chismindo. Paki, oh. Kisa ina naman ini, dahan ang itataram tadigde. Di akong maisip natin, pulo sa tindahan ni Sai.
3: Wow!
2: Liping sa gigili, mainit tabi na pagkaaga tabi sa imo. Ayan, yan sana ha. Yan, mainitan talaga, kaya nga ni makanta, maparibok kita. Wow! Makanta si Ono, mapama. Wow! Tapos bago magandang walang giniin, ano? Maning, tindahan daan ni Sai. Tindahan ni Lara. Ang tanong man niyang kila, Emmy. Si Manay Emmy Clarete. Wow! Manay Emmy Clarete! Oh, Manay M. Sanuan?
3: Wow!
2: Manay M. Manay sa mga taga-Labnig, Purok Dos, family kanya, dyan sa Tagas, Normanero, wow. Marina. Patana man daw kung manok ni Osang, please.
3: Wow!
2: Ata Nathan, mag-abang ka, Nathan. Wow! Kuyang DP, paurumbasan kang like, ha?
3: Wow!
2: Ayun, madali. So, pinaka-primerong mato, Duda Tabi, last na mag-comment, midnight, may manggagana pa, di ba, liduwa manggagana. So, mako, like.
3: Wow!
2: Ayan. So, pinaka-first na mag-like, pinaka-last na mag-comment. Pinaka-last na mag-comment. Pwede mang mag-like. So, okay. Ang kala karating sa...
3: Wow.
2: Manay,
3: wow.
2: Sige, si Manay Emi. Tindahan mo nang ganyan, Manay Emi. Ano?
3: Wow.
2: Oy, FB lang gay inam na nan, pekenya, ginubatan, alba. Jepoy.
3: Wow.
2: Stina Kobilya, tindahan.
3: Wow.
2: Dakulo pala ng nagatarambay na chismosa, ano? Sige daw, tabi. Eh, Emi. Si Manay Emi na magdangog. Tindahan daan ni Christine. Miss, ano yun? Si Besin?
3: Sige.
2: Pagkatapos tabi kay ni kita sa nga Zodiac Signs. Agang-aga pag mata. Martes pasanan ang boses.
3: Wow.
2: Martes pasanan ha. Lalo na pag lalo na pag Bernays. Ano na sana kung pakita tabi ha. Ano na sana kaini. Kaayos ang kudong. Kaayos ang kudong. Limugmugan ko.

0: Alexa Guevara Melgar. Bye. Oh, di ito kung tindahan ni July, tindahan ni Maris, ni Emmy. Sa taga-raw nakatutok ito si Manay.
1: Manay!
0: Manatabi, manay, manay!
2: Good morning! Good morning!
0: Ni ano, ni Manay Emmy. Sige.

0: out sa mga rayaon dyan. Thank you so much, Tabe, sa SM Supply. Tama ba ng Sir J? Ano? Pinaka-last na mag-react, Tabe, by 12. Buda, pinaka-last na po ang manggagana. Eksaktong alas 12, ha? Okay, Tabe, at yan nabanggit. Basta kung unyan. So, pinaka-last na mag-comment, pinaka-last, Tabe, iyo po ang manggagana. Kitig sarong bilog manok niya!
1: ...and aluminum services. San Ramon Tobacco City for the following awning windows, mirror glass, ordinate roll-up doors. Bestseller din ang aluminum cabinet, Aldo's glass, and aluminum and managed by and Ate Rose Volima. Contact 0978-3598, 0915-301-07-970, 147-40, Aldo's glass and aluminum services.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng tura para sa bahay? Bisitahin na ang 6268 Paint Center sa Rio Tinto Cristo. 6268 Paint Center by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 626 Center. Ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint. Mati, kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitipintura para sa bahay, pura ang hanap nyo, quality la ang 626 Center. 6268 Painted at Riosa Street, Santa Cruz City para sa matibay. At siguradong kalidad, 6268 Paint Center na.
3: Mga short, bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RLB. RL Beauty Clinic. Problema, magayon ka pa. Makukuasa sa Bohan Building, AA Berset Street. Igosindaki mga facial treatments, laser removal, Barbie arms, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair, underarm whitening, pa-relaxing na Japanese Royal and Vipa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabak. Tobacco Branch. Mag-text ng 922-2210. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Pumapalpak na ba ang generator? Malala! Narito na ang Bombita Generators. Bombita Generators. Maaasahan, pair, may troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield. Nag-aayos din double generators. Gasoline engine. Kung nagana malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire Bombita Generator Repair na pin si Mr. Ryan Bombita sa Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay mapili ka marinis upong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-76-739-40. Hanapin lang si Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services by Mr. Jack
4: Morales. Hatod sa Indo kang 6G Enterprise. G Enterprises. Hardware. Electrical supplies, consults, coco lumber, hollow.

0: an mananggat masiram ang manok ni usang legit palan tikman niyo yo hindi si us manok ni usang again usang yan natin ko manok mo ang masarap
1: lam lamig kayo by the way ha ang Zap Don Sanchez kang manok ni usang ang Zap Donuts okay syempre sa mga naghahanap sa dubo pang snacks ayan, kung medyo gutom ka, 20 pesos ka na sa gabos ng mga branches kang Zap Donuts. Yung paan sa gabos ng mga branches kang manok ni Osa. Sa Tiwi, oh, sa Tabaco, Igwa. Sa Tagas, sa Basa, ay sa LCC, wara ano, taday ng space. Igwa, abang kilinga, abi kayan sa Mali, San Jose. Tiwi, sa Tigbi. By the way, ha, mga taga-tigtabi. Announcement palang tabi ka manok ni Osang, ta, ma-renovate kaya kami dyan. Tiwi. Para pagayon ko tabi ang mga branches ko, by isa na tagabos ng mga branches ang tabi, ma-renovate ko tabi niyan. So, Tiwi branch ng Dugon, sarado mo unang unyang kimang 2 days sa aga. Pero nagibuhon dyan sa Dubai to serve you better. Tapos sabi ng mga tagat mo na kami dyan tomorrow, ha? Huwag kaming renovation, nagigibuhon dyan sa Tiwi branch ni Awesome. Shoutout kami digdika, Stephen Game Farm. Ha? Sa mga rayaon tabi dyan sa Stephen. Magayor Earth na si Estrella. Noe Coral Tiwi Albay. Pa-shout out. Shoutout po sa mga taga-Tanawan. Happy Fiyangunyan. Mga taga-Tanawan. Nem, ano na? Ano? Grabe na naman. Ano? Ang... Grabe na naman ang Buyungunyan. Grabe. Ano? Pagbating candles po. Ayan. Po sa mga taga Tanawan. Ano na? Ni Osang baga dyan sa payahan. Sa haraniyon sa Manal High School, buda sa elementary school. Haraniyon tabi dyan ang manok ni Osang taga Malinaw, Albay. Pa-shoutout sa mga dyan sa Purukshet. Dahil na papag-mention ng name ko. Ang guna name mo tabi, tindahan-daan ni Manay Cristina. Dakol dyan ang ano, smosa sa tindahan ni Manay Cristina. Ay, sorry na po. Sorry na po talaga. Ko talaga po. Ayun na. Sa mga nag-a-sa indang sojaks na dugon, hatad ang tabi sa Jaya. And
2: program is brought to you by Jaya Enterprises at Zone Tabaco City by Mr. and Mrs. Erwin Bilien. Jaya's available hardware and construction travel and sand. Hollow blocks, 3-4-6, decorative blocks, electrical plumbing materials, gabos na klase ng mga bilya, plywood, good lumber, asin mga solid doors, available smart money padala, debit card, asin home credit. Jaya's text or call. 0981-564-998-51026.
3: And alam mo ba na ang pinaka-high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
4: Yes, friend! Ang Smile Inn Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main brand of Bichapi City. Ang team ng dental experts, Asian's Dental Clinic, ang bahala para sa oral and dental care mo. Dental profile Laxis, or lenition, or pasta, extraction, or bulot, jacket, nurse, dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge compaction, braces, ngiting panalo ka sa Smile Inn of Clinic. Garantisadong sa presyong barat.
5: Nawawalan ng gana, yung pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng taaring epekto yan o pagod sa trabaho. Yan. Gawing dahilan upang samahan make time with proper diet ang Drive Max Capsule may tongkat ali ginkgo biloba dapat sabay
6: mahalagang Drive Max pagigam mo at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Headboss, mag-aki o gurang man, Anthony Infirmary, PhilHealth na, at itas ba oras, dang mag-arugan, laboral rotation, 5 yung patutan, mag-service mong phone 999-4826, Anthony.
1: Ay, Shanta, Infirmary, sa mga naghahanap din, trabaho, sa tindugo na, ready. At Tabaco College, tabi, naghahanap po sinda, ki mga maestro. Okay? With the escalating nation, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Dani na maestro sa social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. And qualifications po kay ni ha? Na dapat nakapasar sa licensure examination in their own field, preferably with master's degree and with good

0: 2015. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College No. 5, Tomas Cabal Street. Sabi ka mo sa 0908-625-9093. 0862-0 Trabaho, trabaho.
1: Trabaho, trabaho, trabaho. Sa Tindugo na Radio Show.
0: Ay, day pala mo yan makatog dun sa manok ni Osang. Tamay emergency si ano da. Si ano to, nang gulok ini. May emergency tabi si ano, si Erickson ngunyan. Nasa hospital ata da siya. So, baka may something na ano. So, may sweet na, or, na emergency tabi si Erickson na. So, day po makabarangay sa Lakay today. Baka lamang tabi siya aga. Ano? Erickson tabi kung anong man iyan. Kung anong man iyan. Day ko aram kung baka na may tig-cover siya sa hospital or whatever. Shoutout kay Kiara and Kendra. Naguhugas habang nagandahog sa imo, Madam O. Sige tabi. Shirley Serrano. Hain na sa boses ni Kendra. Kendra may boses. Nakita kang commercial tabi. O si Kendra. Na love the love ko ang manok ni Asha. Happy Fiesta sa Barangay Kinastilyuhan, Tabaco City. Manay! Ay si Madi! Mading Bon! Mrs. Bon! Madihon ko ini. May yan na ibos. May ibos dyan sa Kinastilyuhan. Bala na ko ha. Yan trastabi na wara kitang ano ko niyan, Barangay Salakay. O di maano kita, ma-horoscope kita, buda ma, sarap mang aruan. Kinengkantang ini, para kaya ini sa mga kulo na naman maraino. Kulo na naman ngunyong tabi, ang buyong. Ma'am. Post mo na, idol. Nakaabang kami, Gerald Contigno. Nag-share ako. Sabi natin dugo na, may mga naman. Launching now ng DP. React night. And last to comment before 12 midnight will win one whole debo, grabe naman to. Sige. Wala mo nagtabi ini sa mga parainom. Aram ko, dakulo na naman na nag-suray-suray ngunyan. Magtada-tabi ha sa harong. Iyo, dapat may tada kang pampauli sa harong mo. Makunso, dahil ka natabi. Mabalik pa ang programa pagkatapos kay ni, makarantahan na kita. Buda, syempre naman, mga katindugon, ang tatuyang horoscope today.
2: Herbs, iba pa rin ang energy pag lutong bahay ang lasa ng foodie. Pero no time to cook and want to enjoy your quality time with your family and friends while doing activities? Don't worry, JB Bragais got your tummy. We offer lutong bahay and special bilayan ng hay, pansit, fried chicken, Bicol Express. Mga pwedeng-pwede ang special bilao combo kung gusto niyong more variety sa iisang bilao. We also offer table and chairs rental. What a tikman up! Book your order at New Salvacion Tabacos.

0: Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Kinalikaba, San Tabaco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa.
1: Ang programang ini hatod sa Indok ang Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga bigwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kompleto sa gabos na kaipuha na pang pintura kan sa Indok mga harong, luwas o laugman. Kaya puwanin do sa pintura na ipaglingawan ang Tabaco AB Color Mix Center. Owned and managed by Mr. and Mrs. and Helen Berwega.
2: Diyos maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuhon na Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026 alas 10 pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.

0: as presider, His Eminence Jose Cardinal F. Advincula, Archnila, in the presence of His Excellency Most Reverend Joel Z. Bailon, Bispo. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 10 pagka Vicente Ferrer Parish, Tabaco City.
1: Bolang bilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosa ng kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin, kaya't iyon ang bigyang lambing.
2: At iyon na nga ni, mapuo na nga ni. Oh, announcement pa lang tabi ha, abangan po ang misa sa Mayo 28 tabi, alas 10 po nin pagkaaga ang Mass of Mass. Tiyos po nin sa pagkaaga. So abangan tabi sa aga at may interview. May interview sa aga si Sir Manungod po digdi sa event na ini kang San Vicente. Sa simbahan po dyan sa St. Vincent Ferrer. Sa aga po sa programa ni Sir Buen, may interview. Kung sisay po ang day ko aram, kaya ako sisay ang padi na mapa-interview sa aga. Ano, madigdi na sa natabi ito, Sir Buen. Madigdi na sa natabi ito para ano, para... Oo. Para sa interview tabi. Madali lang, madali lang. Okay, yan. Nag-reply lang ako. Madali, sana ha? Ay, shoutout sa mga taga-barangay San Carlos, Buqueo Family, tabi. Marina Aldo, tabi, sa Indo. Alright. Uni na. Nag-hello, Art, con sa Indo, mga subject signs. Junel Buqueo, Romnick Bilaos, and Abraham Pabilona Dacles. Naka-two-talk sa mga oras na ini. Buda. Magawa. Harlina Bunagwa Suarez. Happy birthday kay Teacher Joms po. Po. Apidito niya po. Teacher Joms po. From Binitayan, Malilipot, Alba. Sige. Uli na. Pumpiang onsen na po. Niya to mga katindugon. Para sa mga ipinangaki na may Sojak Zain na Taurus, eto na ang kapalaran mo at gabay. Palagi natin sinasabi na yan po isang gabay laang, ha? Pwedeng magkatotoo. Pwede man din magkatotoo. Eh, gabay lang naman yarn. Okay na, aram mo na ang tama buda sa lahat. Sige. Ayan, po dito sa ating bolang kristal. So, Taurus da tabi, April to May 20 tabi, isang masaganang opportunity na pangkabuhayan ang naghihintay sa'yo. Wow! Aba, si Taurus, ayan showcase. Kumikita ang kabuhayan ngayon. Waig mo yan, waig. Mahalin mo ang negosyo. Dagdagan mo ng sipag at tiyaga para magtagumpay. Wow! Nakatakda ang pag-angat kung magiging consistent ka. Totoo naman yan. Kahit saan namang larangan eh, pag pirmi kang consistent, pirmi ka tabing on the go. Wow! Pirmi ka, ano, pare-pareho, pirmi. Wow! Minsan lulub, di man pwede ang lulubog lilitaw sa negosyo, ha? Wow! Dapat kung talagang para umasenso ng bonggang-bongga, consistency is the key. Lucky numbers mo ngayon ay 16, 31, 48, 19, and lucky color mo ay sapphire blue. Wow! Para sa mga ipinanganak na may Zodiac sign na Gemini. May 21 to June 21. Sabi dito, Gemini, sundin mo yung kutob mo. Yung kutob mo, sundin mo. Dahil pahiwatig niyan na baka totoo yung kutob mo. Pagbaga, minsan totoo, ano? Lalo na mga babae, may mga girl instinct. Pag kami kinulbaan, nako, 99% totoo yan. Kung nalilito ka naman, Gemini, maghagad ki advice sa mas expert dyan. Lucky numbers ay 7, 51, 17, and lucky color pearl white. Pinanganak na may Zodiac sign na Cancer, June 22 to July 22. Harapin mo kasi, hampangon mo na nga ni, so nagpapakalat kang chismis nga ni, again sa imo.

0: makakod. Iyong pang-ante, ano, mapropadawag sa Facebook, dahil mangyari. Ang pangon mo na, ano, o, pwede ba sabihin, na ano, tiga paratara mo na, araw ako kayo ni. Madali mo sana mag-umpronta, no? Mas maging sa barangay, para talaga magkairintindihan. Yan. Para makakod man. Oh, kaya harapin mo na yung taong nagpapakalat ng mapanirang chismis against sa'yo. Lucky numbers ay 22, 39, 41. And lucky color mo ngayon ay green. Hanak na may zodiac sign na Leo. Ang hatabi, hatod ang Lola's Bistro. And of course, JRJM Color Store. JRJM Store, tanin sa masudbudigot sa tabi sa Porcalan at Bunbon, Tabaco City. Ang JRJM Color Store. Thank you so much, Yibert, Sari Sari Store at San Roque, Tabaco City. Aldo's Glass and Furniture and Repairs. Maraming salamat, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga erba. Oy, Leo, nakita! July 23, ito. Sabi bagat, Leo. Ay, si ano, ang nanggana palang tabi sa Leo Lavandero, promo sa sendang second anniversary, si Che Lara. Congratulations tabi sa imo, Che Lara. Ang winner tabi sa Leo Lavandero promo sa sendang anniversary promo tabi. Okay? Leo Lavandero. Ang OU na best friend na bisita mo ngayon, precise na may OFW kang best friend. Meron daw siyang good news para sa'yo. Ay, ba man dyan? Kungain siya, no? Lucky numbers ay 29, 31, 13. Lucky color mo ngayon ay lilac. Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign na Virgo, August, September 2, masaya ka dahil feel mo ang tagumpay sa pinangaji mo. Kaya nitig pa pangaji para matabangan kang nasa itaas. So, di mo man kayang suluhon iyan. Doon man dapat girari ang mahal na Diyos para magtabang. Siya baga ang gabos. Hindi ka makakahiro pag wara siya. Diba?
1: Tama!
0: Maraming issue ang masosolve kung tututukan mo. 41, 38, 27, 12. And lucky color mo ngayon ay jade green. Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign na Leo. September 24 to October 23. After this.
2: Panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron sila services tulad ng blood test, complete blood count, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment session, diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa Tao Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for at the New Foundation Incorporated, your educational journey? We offer programs preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have of library and information science, BS computer science, BS accountancy, BS criminology, BS BA, BS English, AB certification. Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Then

0: Miguel Vipeña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better.
1: Nakaray, bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Motorcycle Accessories Call Pro 8. Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by Call Center. Kalidad ang bawat piyesa. At servisyong may puso. Hanap mo, meron. Kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Trading. Para sa matibay na servisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Kilig City.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vint Wanted Hotels Lula. Spacious air-conditioned room, hot shower, and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Taba, near Fatima 4. Increases, please contact 0907-637-69, or you can drop our Facebook. We're now excited to accommodate you. It's Hometown, your home away from home.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-02 sa R3 Cycle. Iguan ng mga serbisyong tune our one overhauling. C-Ray, Totem, Reset, Error, Engine, Products, Kang Erasing Boy Products, Sun Products, JVT parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasarado. Center, mas pinahisado, may malasaki po.
4: Ayan, hindi ka parang iling ko, so DP ko digdi. Aray. Pag alam ko, ganun mo lang mag-DP pag naka-ano ka. At kayo po, pamahotin pa. Ay, libra-libra. Pag naka-verified. Pag verified pa lang, mapagalon ang mga DP, ano? Ay, tapusong mo na ini, ha? Ta, bago kita magpaara, mapost na tabi kita, ha? Libra, September 24, 23. Merong aral ang bawat kabigo na tuklasan ang diwa ng kaganapan. Ito ang energy ng tagumpay. Yung aral na nakukuha mo sa mga or sa mga kabagsakan, minsan, yan yung aral na gagawin mo, gagamitin mo para maging matagumpay ka. Okay lang, kasi hindi naman lahat ng oras dapat piming winner ka, piming kampaldo. May mga oras man na kayo po lumagapak, kaukod ka.
5: Tama!
4: So, yan yung pagkakalagapak mo na iyan, baka tamili naglagapak ka na, natumba ka na, naghigda ka na tulog. Magtindog ka at magtindog, tatindog ko na!
5: Tama!
4: Ay, 44, 32, 24, 15, and lucky color mo ay scarlet red. Happy birthday da kay Zia Gabaldon Ngunyan. Magandang tanghali man pakibati si Zia, Anika, Zia Gabaldon. Happy birthday. Pa-shoutout kami digdi sa mga taga Mexico, Pampanga. Sabi ka mga naghihiling sa imo, Ate O. Kalagaw ing lupa mo daa, pati boss. Anong ibig sabihin yung cancer? Anong ipanggen nyo? Inapod ako sa imo, Ate O. Kalago ing lupa. Ano ibig sabihin ka? Mga taga Pampanga, Mexico, nakatutok si Marby kaya Bubiles. Si Marby Abi Bubiles, nakatutko. Tapos sabi ka mga taga Mexico Pampanga sa mga taga Pampanga, nahiling sa Kuyang Pandok, sabi, kalago ing lupa. Ano ay? Ano ibig sabihin yan?
5: Wow.
4: Kalago ing lupa mo, daa. Pati boses mo, ano on? Oh, salamat na, Bitreko. Iyaman, anong ibig sabihin kayo ito? Ay, Scorpio na kita. Friendly sa work ang magbibigay puntos sa intelligence. Dapat baga, syempre, bakuman, dapat magkasama. Ikaw yung kahit papano mag-adjust. Ah, maganda ka da. May nag-comment. Hi, Takashi Zander. Ay, kamusta ka na? Takashi Zander. Pero gusto ko na naman mag-online sell. Dakulo na naman akong bado sa closet ko na ibibenta. Ano? Takashi Zander. Maganda ka daw. Ayun pa yan. Para sarok masan ng magayon. Hindi baga sa Bicol, magayon ka. Sa Inda, kalapa. Tama? Kalago. May na ako na naman ako ngunyan ah. Okay. O, Scorpio ha? kamistukan true friend. Lucky 53, 22, 13, 51. And lucky color mo, para sa mga ipinanganak na may Sagittarius, November 23 to December 20, makakatulong sa iyong

paraan at ang iyong lumipas. Ano makakatulong yan sa'yo? Sabi ko sa'yo mo, bagan, the best experience past mo. The best experience yung mga inagihan mo. Oh, ang problema nga ni na inagihan mo na nga ni, niling mo sana, kaya mo mang ginamit bilang on. Giging masaya ka ngayon sa guitarist. Lucky numbers 29, 22, 25. Color mo ngayon ay neon green. Ano, ma-post na kita. Ma-post na, doon nga niya ko. Si ano ko na ini. Madali na tabi kita magpaaram tabi. So, kay po ang ko na tabi ini. Alat mo na ha. Ayan. Kay po ang ko na i-post mga katindugon. We only have 10 mga katindugon. I need to post this na para mapuo na kita kang pag-iing katindugon. Alright. So, ano daw ikag ko?

Blue Peak Studio. Wait lang ha. Madali lang ha. Madali lang ta. Kay Pong ko ining pasalamat ha. Hair the makeup by sinangani ito so hair and makeup ko Franz Oralde. Ayan. Natatay ko sinda na ano na ay siguro pag DP ano. O okay. Tapos ano magay na caption? Wala ako isip na caption tabi. Oh, makuli ha. Tapag bali ko tabi. Maano na kita. 2 minutes to go.

0: mo, protektado. Style at kompisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan Tobacco City. Contact them 97-976-2573. Owned and managed and Jo Cardano.
1: Oh, yun na ha. Na-post ko na tabi. Sabi ko tabi sa indo ha. So, pinaka-last tabi na mag-comment man, na mag-like night. Iyo po ang manggagana ki manok niyo. One whole chicken each. Hanggang nga siya nabanggi ni ha. So, yan ang poan sa tunis mga katindugan. Na-post ko na tabi. So, ano? So, sa kuya. Sir J of Blue Peak Studio. And Franz Oral na party. So, ha? Oh, yan ang promo ta. Alam na kita mga katindog. Oras kang baga pa. Minuto na sa natabi. Ito po ang heart. Saga naman kita mag-iribahan para po sa Tarangay Salakay. Pram. Kitagaroyo naman si Eric Santabi, ha? Ini po si Awesome Burr. Freshness. Because freshness is the best policy. Bye.
2: Ito ang mga ting para sa manok ni Osar. Fried.
3: Eric can be awesome. Paborito ko ang manok ni Osar.
4: MJDC Twazon. Love na love ko. Manok ni Osar. Si Ramon
3: Ocean Biason. Paborito ko ang manok ni Osang. Sobrang sarap.
5: Si Vince Genesis Beralde. Ang po ang pinakatikman ko ng manok. Palagi po ako nagbabulakan. At masarap po ang manok ni Osang. Masarap po numera. Yum, yum, yum, yum.
2: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masiram ang manok ni Osang.
6: One Radio News FM. Source of news and music. This is One Radio M. One Radio M. Tamang balita, tamang importan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: One Radio.
8: You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Albay in my heart. Sarong programa sa radyo na maghahatod asin maglalatag kan mga pangenot na serbisyo asin programa na para sa mga albayano sa lindong kan liderato ni Governor Noel Irusal. Albay in my heart. H, housing, health, human capital, and H2O. E, economy, environment, education, and energy. A,

So Jean, mairinom tama sana. okay mag-inom, pero dayong pasarawayan sana dito, dapat pagbuyog na katuruga na. Yo. Diyan man sa barangay Taladong kay Kagawad Dan Nasi. O, tama ba? O, piyesa man pala dyan. Sige. Ano ko ta naman, Mr. Charda, no? Kailang mainiton. Tapos, ang yaon sa piyestahan baga, dakulon dyan, karne. Medyo, ano na kita dyan? Dulag-dulag na kita dyan. Tadi, pisil. Sos Mario, Josef. Pisil na. Mga taga krusada, sige, maray na pagkaaga sa inyo dyan sa barangay krusada po tabi. Yeah, maray na aga. Awara man akong commercial charge na, naramduman ko duman kaya sa sarong istasyon pag nag 30 minutos na ako may mga commercial. Wala kitang commercial ligit. Pwede man kita ligit mag-ako kay ads, charge. Pwede man baga, pabaya doon naman sa probinsya. Tanganing, mag-income man ang probinsya, no? Sige, yan lang, intention ni, para sa, ano, serbisyo publiko. Ayan. Kaya ang mga programa ligit po sa PIO net TV, puro po ini serbisyo publiko. Pag tataonin information sa setiap po mga kababayan, digdi po tabi sa albay. Kaya, day ka mo mag-alangan kung may mga gusto ka mong ipaabot tabi, may mga concern ka mo, ipaabot nindo. Yota, sa mga nasa hararayong barangay po tabi, mapagalon bagay ito ngayong mapasiring ka sa Kapitolyo, mamamasahe ka, mahaluno na pati ang mga pamasahe ngon yan. Though medyo nagbaba na sa petroleum products, pero mahal. Kaya may mga ano po ka mo dyan, ipaabot po nindo, ta ipapaabot naman yan. Yung tanganing tarabangan po tabi kita. Mas maray na po itong nagtatarabangan po tabi. Ano ini tabi? Sige. Iyo tabi. Iga diskuter ko na yan na award kang APAW. So, congrats po tabi dyan sa Indo, sa APAW. Ipagpadagos nindo ang mga maray na programa para sa kapakanan kan sa tuya mga farmers. Siyempre, pagdakol Sir Greg ang produkto, man ba yun ngayon, mga agricultural products. Pero nga ni pagwarang produkto, ang sarong kamatis, 15 pesos. Sorry, Joseph. Grabe. Hindi ka na makakamatis. Pagka, ano yan, imbis na ngayon makusilo ka, 5 kamatis, saro na sana. So, ano po, suportahan ta ang satuyang mga farmers. So, mga day pa naka-receive. May mga nababasa pa kaya ako na gari day pa naabot kay itong tabangkan gobyerno. Pero gari may second batch, tibaad lamang maabutan ka mo. Yo? May payout. Actually, may payout sa aga o sa mga kababayan tadig di sa second district. Itong presidential assistance for farmers and fisher folk

program. O, sa aga, igwapunin payout dyan sa Kamalig Albay. Dyan po sa Kaliwa Hall, Apaw, Kamalig Albay. O, dakol-dakol man ining beneficiaryo sa Kamalig. 1,881. O, sana kasabay ka mo dyan. Farmers, parasira, kasabay po digdi. Kasabay ka mo dyan. Sa, yan, ang Kamalig, may parasira man ba dyan? Pag sinabi bang parasira, so para dagat lang, o ngayon may ginibok ang fishpan chart, pwede na ito parasira, pwede ka ng parasira. O ngayon, alimbawa ngayon sir, para gibok ang tinapa. Parasira man yan, ano? Parasira man yan. O, sana, alam bang, kasi kung sumagdadakop sana, kung para dakop sa nang sira, gali sa Kamalig, wala man dagat. May salog man. Pero sana, kasalabay po kamo dyan sa mga natawan po kay Benepisyo. So, sa aga, Kamalig, sa Pizza 23, dyan sa Rapo-Rapo, Covered Court, Rapo-Rapo, o Iguaman po kay 281 beneficiaries. Nyata ito, gari, ay sa bagay, pero dakul para sira ang Rapo-Rapo eh. So Kamalig, dakulon, sa bagay, dakulaon man ang Kamalig, ang Rapo-Rapo, sa Ditman na munisipyo, pero kadakul dyan para sira. 281 ang beneficiary po dyan sa Rapo-Rapo. Ang Legazpi, dakulon ang Legazpi, 3,009 ang beneficiaryo. Dakulon. Dakulon farmers para sira sa Legazpi. O di dakulang tabang ini maski puro papano. Ang o iyan na sa Kamalig o Kamalig Legazpi May 25 to 26. Ang payout po gigibon diyan sa Gugon Central School, Legazpi. Sa Daraga, May 27 hanggang 28, buwang aldaw man po sa Covered Court gigibuon para sa 2,602 na beneficiaries. So magdara po kamo kan mga ipinapapitbit po tabi sendo, tangani na maging madali ang pagtaokan sendo na assistance pong yan na tabang kan sa tuyang gobyerno po tabi. Yo, tabang yan kan sa tuyang gobyerno, buwis po yan kan mga may trabaho. Tan mga may trabaho, automatic dinididak po supara sa kaya yan ang mga arog kaya na asistensya, yan po na mga tabang na yan. Hali po yan sa mga maigos na mga Pilipino na maski sa dito na sana ang sweldo, dahil pwedeng dahil magtao kibuwis sa gobyerno. Ta, may mga aram ako, Sir Greg, so iba, sara dito na sana ang take home ta. Loan dito, loan doon. O, yan. Ha, talagang, kaya lang, dahil man may iwasan na dahil mag-loan ta sa pangangaipukan pamilya. O lalo kung nagpapa-eskwela. Ako nga ni elementary pa sa nang aki ko, nangangamuti na ako. Sus Marusip. Ang babayadan ko yata sa reason nun yan kan aki ko, garimasi sintamil. Sus Marusip. Sus Marusip. Ma, ano talaga. Kaya lang, siyempre, gusto tabaga na aki ta, maging marayman ng pundasyon sa edukasyon ta. Sabi ta nga ni, ang edukasyon yun ni ang pamana na dai basta mawara dai yan mahabas. O kaya gusto ta na may pamana sa mga aki ta ang marayman na edukasyon. Yo. O di yung mga beneficiaryo makatabi pag nakuha ng dusutabang sa gobyerno, uto naman gamo sa buhay. Uto sa tupada na naman ang dalaga nindo sa tungitan o baka irinuman. Sana gamitin po nindo

sa tama man iyan na pigtabang kan gobyerno. Ta, tandaan nindo tabi, ano man na ayuda na pigtatao kan gobyerno, buwis po yan kan tao. Buwis yan lalo kan mga nagtatrabaho talaga. Tapos wala yung mga nagtatrabaho, Sir Greg. Wala yung mga tumataong buwis. Diba? Pero may contribution man sila dyan. Alimbawa, yung mga value-added tax, yung mga ano tabi sa mga nagkaong ka ngayon sa restaurant, may VAT iyan. So iba pang mga services, may VAT man iyan. Pero ang pinakaano talaga, so nagtatrabaho ta, nagtrabaho siya, nagbuwis siya, nagkaon siya, nagbuwis pa siya. So minsan nga ni, gari magreklamo ka, double taxation na yan. Diba? Di dubli-dubli ka kabuwis eh. Diba? Dubli-dubli na ang buwis. Tapos maaraman mo, oto na, rinalaog na sa maleta. Ito ang pinakang mas makulog. Kasi dahil lamang nakabalik sa tao na dapat pakinabangan po kang sa tuyong mga kababayan po tabi. Mga classroom. Figuronan mi ni kahapon ni Governor Noel ining su repair kan mga classroom. Dakulon pa kaya nagme-message sa kong kapitan sa barangay daanin da. Baka makasabay man ma-repair, maayos su school building o classroom. Nabanggit kaya ni Gob Gansaro ining pagkakaigwa na po kay Mawa para po ini sa additional classrooms digdi po tabi sa Albay. Hali ini sa national government ang nabanggit ni Gob, 29 additional classrooms. Sa iling ko, kulangon pa ining maray. Kulangon pa ining maray po, tabi. Pero, sumanga talagang pigiling ko na kay Puwa na nanggan, priority po kamo. Sabi ko kay Gob, niya ko Gob, magayon maano talaga so mga barangay na talagang o yung eskwelahan na talagang kaipuan na po kay budget para maayos po yung classroom ninda. So apwera kan ano po tabi, apwera kan classroom may kasabay pa ining tukawan tabi na classroom na ini. O ta, minsan talaga chart ang problema, walang tukawan sa mga estudyante. Pairinutan sa tukawan sa estudyante. Kaya si iba, ito, naka-squat na sana sa gilid. Ang problema pa, kung minsan, wala nang tukawan, panuunon pa sila sa classroom. O ta, kaya ko, abo ko magturo, chart, pwede man ko ta ako magturo sa secondary. Pero baka dyan sa community college sa Daraga, sabi ni Mayor Vic, magturo ka maski duwang subject, ilingon ta. Kaya lang, mapagal talaga eh. Mapagal man sa mga teacher. Pero ngunyan, medyo ano na. Ang preparation mo nyan, lalo na nagigibo kang lesson plan, ang karahin mo nyan, tapwede mo nang sararuan, nakaano mo lang sa computer o sa laptop, yan, paulit-ulit mo na sana ito, iyan mo na lang. So mga eskwela na medyo may ano na, may mga kagamitan ng smart TV, pero sa mga ano pa talagang mano-mano pa. Anyway, so 29 school classroom ini po tabi na anong digdis sa tuya. Base po sa ano yan, sabi ni Gob, sa Bakakay tulo. Yo. Tulo sa Bakakay kay Mayor Noki Bumbales. Sa Malilipot saro sana. Sumali tulo. Sa Santo Domingo
tulo. Sa kamalig, duwa. Sa Manito, saro. Oy, kumusta pala dyan sa Manito Community College? Ano, may bayad man ang ganang community college nindo dyan? O ang aram ko diba, kan nakagi, garo may pigtao dyan po ang provincial government na kundi ako nasala, gari 5 million para agari din nagsuril do sa maestra dyan, ha? Mga teacher. Irak man kan mga teacher kung din nagsuril do. Nagkakaraon man po yan. So, hopefully, maging maayos manggiraray ang Manito Community College. So, iguang Manito, ang rapurapo, apat, oh, padaba ka mo sa rapurapo, ano? Saro sa Obilyar, lima sa Libon, tulo sa Awas, man sa Pulangi. So, yan ang, ano po, tabi, para dyan sa 19 o 29 po, tabi, na additional classroom. Aside from the construction of classrooms, sabi po kan sa tuyang gobernador, iguapanin armchairs na isasabay po dyan. Tanganing maging ano po tabi. Ako pigano ko aning misan, pigisip ko Sir Greg, di ba pwede gibuon ng mga air-condition din ang mga eskwilanta? Di ba? Ako para sa kuya, pigiling ko, lalo arong kayo ning panaw na mainito. Tapos, ang nasa laog kang classroom, mga sisinta, Jesus ko yung init ka yan. Maski anong electric pan mo dyan, init mang girarayan, mamamatayan mo dyan, dapat ang gobyerno niya to, isabay na yan sa ano po tabi na i-aircon man lamang ang mga classroom. Diba? Minsan kaya, ang problema sa Pilipinas, grabe kayang minsan makano na maharaman mo, kikurap na kikurap sa puno yan. Minsan nakakama. Ako pigilin ko kung tulultulan sa nakita sa Pilipinas, siguro ang mga serbisyo kang gobyerno, maray man kuta na. Diba? Dakulon ang nakukuang buwis. Dakulon po ang buwis. Isipun lang nilo yan na value added tax. Paingurag po dyan nakukuha kang gobyerno. 12%. Dakulaon po yan. Diba? O kaya, ano po tabi? Yo. So, good news po yan para sa tuya sa probinsya kang Albay po tabi. Yo. Yung mga araw po kayo ni

0: EDSA. Alimbawa, din nga maang kibagyo. Dapat maparefer tulos. Ang nangyayari, so teacher, so principal, madalagan digdi, madalagan ki congressman, mayor, madalagan kunsain, o kung dahil na kayang dalaga na iba, PTA. Ipapapod sa mga magurang, o ano ang plano ta kayo ni, piguranan ng mga akita. Kurun, talibuhan, o, di ba? Kahirak na naman sa magurang. Pero kung iguanin fundo, dapat is, may calamity fund man, dapat, di ba, ilaban man ka, dapat. May standby fund. Sir. thank you, sir. Dapat, di ba, Sir Greg, dapat kuta na may ano man ang DepEd na
1: tama yan, sir.
0: Pag binagyo, oto, pakarayon, ta, natanggal sa bubong. Oto, pakarayon. Ang problema, makimahirak mo na sa mga taga-DepEd para mapakaray, aluyunon, kawawa ang estudyante. Tapos, mareklamo kita. Uto nga, high school na. Dahil nakabasa pa. Hirakman kang estudyante na high school na dahil nakabasa. So, paano po ang asanta? Yo? So, kita po na mga ano tabi, nakaka-resibikan binipiso sa gobyerno. Pasalamat po tabi kita. And yan ang mga binipiso na itataw kang gobyerno. Sana gamitin po niya to samaray, yo, dai ipagtaya sa wedding, dai pagpusta sa tupada, dai ipakitungit, gamiton po sa maray, yo, bad maaraman ko arug su report kansaro, sunako a dasu tabang hali sa gobyerno, kinapital sa Cebu, Jesus Mariusip, makulog dang ugon. Mga tugang, abangan po ang masunod na programa. Makakasabay nyo dyan si Sir Greg Halyari. Yeah. Sa pangalan po ni Governor Noel E. Rosal, Vice Governor Parida Diday Co, mga board member, department head, syempre sa pangalan ni Sir Marte ang Samuyang PIO. Ako po ang sinu lingkod, Sultan Wally Magdato. Thank you, Tard, dyan sa technical. I'll buy in my heart. God bless.

0: in the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 10 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ilabas na!

0: Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Oratio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: One Radio, tindugo na.

0: garantisado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabacau City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging

Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

0: Piling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: One Radio, ting-dugan na!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's a minute after one on One Radio.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan dyan. Uyanaan barata sa oras ni Nina Tudsendo. Kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Alti ka na, saksi ka pa. Mababakalian sa mga butika sin supermarket nationwide. Liwat na nagsagibo ang mga grupong pagkakaisa ng mga samahang chopper at operator nationwide. Ninihiro protesta sa hampangkan opisina, Land Transportation Franchising and the Regulatory Board sa Quezon City. Katakotkan pa nga po na nadagdag ganansya sa mga driver as in operator. Sigun kay Pisto na President Moody Floranda, kasabay ka na sa indang pagprotesta ang public hearing kan ahensya. Katakotkan na sa indang isinunad na petisyon na dagdag pasahe. Naging matuninong ang sa indang protesta as in naglalaom na maipapaabot ang pangapodan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katakod man kan panibagong oil price hike mo niya na aldaw, ang dapat man na magiro ang gobyerno kung paano pupugulan ang pagtaas sa presyo kay niya. Biyantras tanto, pigpangapodan man ni Floranda na dapat bantayan ka namamanawaan ang pigsasagibong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, siring man ang pagkakaarestara kay Senator Bato de la Rosa. Yan ang bareta sa oras rainy, dapat lambang bareta araw mo. Ako si Bernadette Manawo na tinto ko na.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

It's a hot, sunny Tuesday. Welcome po sa programang One for the Heart. Tuesday edition. Ako na naman ini, ang sa indong kakiligan, kaharutan, and katugtugan. Ngunya na alauna hanggang alas tres ni pagkahapon. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. And welcome po sa One for the Heart. Isa One Radio, 91.3 News FM. Tinduna.

91.3 One Radio, tindugo na! And welcome, sigiraray, sa programang One for the Heart, Tuesday, Tuesday edition. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. And welcome! Dagos po sa satuyang programa. Hanggang alas tres kita madaranggugan and chirismisan. And since Tuesday, Tuesday today, may question of the day tayo. Mamaya po yan. But in the meantime, sarong mainit na pagkahapon sa gabos sa mga nakadutok. Maski pa hain ka sa mga oras na ini, yung kasi sa imong harong, sa imong trabaho. Welcome po sa programa. Hello man sa mga viewers, charot, mga viewers alive. Hello po, Joselle Binalingbing. Shout out sa Binalingbing family, sa San Isidro, Iraya Malilipot. Nasa Tarlac na po ako, dito sa farm. Okay, sige, ingat ka po dyan. Thank you for viewing. Anyway, hello po, and it's May 19. Nasa third week na kita, tang Mayo. Yugo-yugon mo ah. Makaskason ang panahon, di? Pero happy birthday muna syempre sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Happy birthday po sa mga couples naman celebrating their special day, anniversary man yan, kung anong sorry. Congratulations and stay strong. Oy, thank you sa nag-heart. Po ang situyang Tuesday, Tuesday, question of the day. O, pili na ka mo mga katindugon. Parang ano lang, parang paninda lang. Ang ating Tuesday, Tuesday, question of the day ay anong red flag ang tinolerate mo? Anong red flag daw ang tinolerate mo? Una yung mga red flags. Letter A, seloso or selosa na nagiging controlling na. B, warang effort ta, busy daa siya. C, utikon. D, blame shifter, or ibig sabihin kang blame shifter, mga katindukon. Ika ang pigsisisi sa kasalan na daing mo man ginibo. May naging partner ka bang ganoon? E, sorry ki sorry, pero daing mo nagbabago. Letter F, nadedagit pag pigsasabihan mo kang mga bagay na kaipuhan niyang baguhon para man sana sa sadiri niya. Or kung igwa ka pang red flag na pinabayaan mo lang, i-comment mo lang or i-text mo sa 0927-996-5002. Mainit ang paghahapon kay Mike Manalo Bilano, viewing nasa nasa San Vicente ka today, no? Oy, advance happy fiesta tabi sa mga taga San Vicente. Baka naman. Baka live mo, idol, sabi ni Jess Cerillo. Indaman, naisipan ko lang mag-live. Live ako ngunyan sa DJ Chloe, the Love Ambassadress na Facebook page. And mamaya, ma-second live kita para sa tuyang pagbasa. Charot, pagbasa. Oy, share ko lang mga katindugon. May hapot kaya digdi. Ano, sabi niya, totoo ba na ang red flag na tinotolerate mo ay yung feeling mong deserve mong treatment? Psychology says, minsan daw. So, sabi kayo mga katindugon sa mga pag-aadal sa self-worth and attachment, people often accept the kind of love na align sa tingin nilang value nila. Kung halimbawa ngaya, sanay ka ngayang, pirmi na sanay ka ang nag-a-adjust, posible da po subconsciously na nagiging normal na ini sa imo. So, ini po ang tigtat, ang concept na ini, connected siya sa pigaapod na familiar pain. So, minsan, mas pipili kang tao ang pain na parang familiar sa iya. Kesa naman mag-bago siya kang sa iyang style sa relationship na
di niya sanay, pero di niya aram na ito pala ng healthy. Kaya may mga tao daa po na pigtotolerate ninda ang bare minimum, paulit-ulit na nagpapatawad, or nagsistay maski emotionally drained. Paano nagpupuon na magkaigwang red flags? Well, day mang tulos, nagiging obvious ang red flag sa relationship, mga katintugon. Minsan, sweet sa primero, dakol na effort, dakol na promises, hanggang padit-diit nang nagluluwas ang tigapod na unhealthy behavior in relationships kang sarong tao. Kaya magpili ka na kang sa imong red flag na tinolerate. Again, ang tinotolerate da ang red flag sa relationship, yan daw madalas yung feeling mo na deserve mo. Oh, how sad, no? Ituloy mo na yan, sabi ni Jess Cerillo. Sige. Salamat, Tabi, sa pag-appreciate kang live. Pa-live man ngayon. Alauna, 28 na po. Ning pagkahapon. Ay, padagos lang ang sa tuyang tugtugan. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tingdugunan.

0: Walang maisip na pang snacks, pamerienda, pangbalon o pampasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon, pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asing party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
4: Magpa

0: only free drinks at Mixed Nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly. Party endlessly. Kita-kits sa Balay sa Udan. This event is presented to you by Balay sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crush gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago! Introducing!
8: Batata!
7: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
9: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
10: Boss Herbal Capsule.
9: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 2:01. It's 2 minutes after 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini na Lubsendo and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niya na sa mga butika sin supermarket nationwide. Dinepensara ni Senador Robin Hood Padilla ang nakapwa senador na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Magali sa puto na kan media ang mapadapit sa subuot pagtatago kay niya sa ibong kan arrest warrant kan International Criminal Court. Sinabi ni Padilla na anaram niya ang habo ni de la Rosa saan makidnap bilang tugon sa mga hapot kung natasubot ini dahi nagpapahiling niya. Ini an enot na public appearance ni Padilla pon kan weba sa kan ma-report na kaiba subot niya si De La Rosa kan maghali ini sa Senado. Pirang oras magalis an incidente kan pambabadila sa laog kan na kapulungan na. Nagsayuma si Padilla na kumpirmaro na kung siya mismo ang nagmaneho o naghatod kay De La Rosa paluwas sa kan Senado. Alaga de sinabi niyang masimbag siya sa gabos na kaputan sa tamang investigasyon. Pagdoon man niya nabasado sa sinabi subot ni Senate President Alan Peter Cayetano, warang nag-iiral na warrant arrest laban kay De La Rosa, kaya warang rason para sabihong may krimen ining pigtatakasan na. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, armo ko si Erickson Brutas din. Tuguna!
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Diyos, maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 9:30 pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila, in the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 ng pagkaaga, sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
9: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
12: Ilamas!

Welcome back sa programang One for the Heart. Actually, day manawara sa One for the Heart. But anyway, welcome to the second half of the show. Oras na po, alas 2:15 na ng pagkahapon. Time check is brought to you by N. Boyan Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam sa mga gustong magpa-customize for your homes, offices, businesses, as in ibaba. Gamit ang solid Nara wood, bisitahin lang po ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Time Track is also brought to you by Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on sa mga incoming senior high school and junior high school. Visit lang po kamo sa Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Iba po sindang business courses, education courses, computer courses, and more sa mga incoming college students. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Ang oras sa tugman sa Indokan Health Quarters, Medical and Diagnostics Incorporated at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang 2D Echo, Whole Abdomen, KUB, KUB with Prostate and Pelvic Ultrasound. And of course, more services offered, urinalysis and fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, and home service blood collection. Thank you po, Health Quarters, Medical and Diagnostics Incorporated. Let's go sa ating Tuesday question of the day. Anong red flag ang tinolerate mo? Unitabihan sa tuyang choices. Seloso or selosa na nagiging controlling na, yan ang letter A. Letter B, warang effort, ta bisidaa siya. C, utikon. D, blame shifter o ikang pigsisisi sa kasalan na day mo man ginibo. Letter E, sorry ki sorry pero day mo nagbabago. And letter F, nadadagit pag pigsasabihan mo kang mga bagay na kaipuhan niyang baguhon para mansana sa sadiri niya. And yung iba pang red flags na tinolerate nyo sa ating comment section, go ahead and i-comment mo na. Let's read your messages na, mga katindugan. Messages and comments pala. Sa ating comment section, hala, tayo na ito. Nawala na. And F kay Romel Bendal. Set buen consejo, A and F. Sabi naman ni Cherry Borja, ay, hello sa imo. Kathy Rain, A, B, and E. C, D, and F naman kay Juliana Bernardez. Kay Avi Yen, E, F, and additional comment niya ay low emotional intelligence. Ay, sakit nun ah. And letter F naman sabi ni Mike Manalo Bilano. Uy, ulitin ko lang mga katindugan sa sinabi ko kasubago ha. Kung ano da po ang tinolerate mong red flag, yan din ang feeling mo, deserve mo. So, ibig sabihin, halimbawa ako, tinolerate ko so pagiging utikon kang sa kuyang ex-partner. So, ibig sabihon, parang feel ko rin na yun din ang deserve ko sa relationship. Ang utik-utika na sana ako. Nataiyan. Diba? Na-explain ko na rin kanina, pero sabi ko giraray, pagka masyado na kitang nasanay na ma-overlook,
Or, kapag halimbawa, nasanay ka nang ika nasa napirming nag-a-adjust sa relationship. Para bang subconsciously, nagiging normal na sa imo, ining klaseng treatment na ini. So, para bang, wala, normal na lang din. Di, okay na. Di na ako mahagad pa. Di na ako maangal. Pero, mga katindugon, di mo nahihiling na natatapakan na pala so sa imong pagkatao. So, ngunyan, ano ang masasabi kang psychology about you based on your choice? Tandaan na lang sa imong choices. Let's go over sa ating diskusyon. Letter A, seloso o selosa na nagiging controlling na. So, sa mga nagpili kang A, psychology says, posible dapo na halangkaw ang tendency na mag-associate kang pagsiselos sa love or care. So, ang mga tao dapong natotolerate ang controlling behavior, sindaso, nagdakula na, pigihiling ninda ang pagiging possessive or ang pagiging controlling na sarong normal na affection na kumbaga minsan mapapasabi ka, ay okay lang na seloso or selosa siya, basta padaba niya ako. Pero kasi, research shows mga katindugon na healthy love gives security, not restrictions. Sa mga letter A, oy, baka ikain ni letter A ha, dangugod mo, ikadaa po, posible, halaba ang sa imong pasensya. Mahilig kang mag-care, takot kang mawara sa imo ang tawong padaba mo, and madalas tigiinot mong intindihon ang partner mo kesa sa sadiri mo. O, napaka-selfless ni A ha. Sa mga nagpili man kang letter B, warang effort dahil sabi niya, pirmi siyang busy. So, ikadapo letter B ang may tendency toward emotional rationalization. Diba? So, maski na nga ni kulang ka sa atensyon, ikaw pang nagigibong dahilan tanganing maintindihan mo siya. Studies on attachment show na ang mga tao daapong arog ka ini, tigto-tolerate mo ang pigapod na emotional neglect. Ikaso, nagsisettle na lang sa kung anong pwede dyan kesa sa consistency. So, letter B, ikadapo ini. Sobrang understanding mo? Haba ba ang standards mo sa treatment? Sanay kang maghalat sa tao? And nagtutubod ka na habang may patience ka, it's what you call love. Sa mga nagpili man kay letter C, oy, na-tolerate mo na ba ang sarong utikwan? Sa bilig di mga katindugon, ikadaapo, so, tignatamanan mo kay importansya ang connection more than safety. So, may tendency ka na mag-asa na mabago pa ang sa imong partner. Research says na pag paulit-ulit na nag-uutik ang sa imong partner, syempre nato-damage sa imong emotional trust maski na nga ni igwapang love. So letter C, ikadaa po, ay forgiving, optimistic or pirming positibo, habo mong iwal, and madalas nagtatao kang second chances. Proceed naman kita sa letter D. Ay, grabe to ha. Tinolerate mo na ba na ika ang sisihon sa sarong kasalan na di mo man ginibo? Oh, parang naranasan mo na to ha. Garo nag-smirk ka dyan. Psychology says, letter D, na posibleng halangkaw ang empathy mo to the point na pika-question mo na ang sadiri mo pag nag-iiwal ka mo. Ika din su tao na talagang tigsisisi mo ang sadiri mo. Psychologists call this emotional manipulation tolerance. Pag nasanay ka nang tigsmamaliit mo ang sadiri mong feelings para matapos na ang iwal nindo. Letter D, ika ang peacekeeper. Habo mong komprontasyon. Masyado kang sensitive, permi kang guilty, and madalas kang mag-gaslight. Pag emotionally attached ka sa sarong tao, so feeling na okay lang sa imo, na makulugan ka. Basta kung attached ka, that's it.
attach ka na for life. Ganon. Letter E naman. Tiniyos mo na ba ang tawong sige sana ang sorry, pero day man sana nagbabago? Psychology says, you may be attached to words more than patterns. So, sabi daw po sa research sa behavioral psychology na ang tunay na pagbabago ay pigsusukat sa paulit-ulit na actions. Bago sa paulit-ulit na pag-sorry. Ikadaa po letter E, ang tawong hopeful romantic. Nagtutubod ka sa potential kang sarong tao, very emotionally loyal, and nadidipisilon kang magbutas pagka igwana ka mong pinagsamahan. And letter F naman, tinolerate mo na ba ang taong nadadagit at tigsasabihan mo kung ano ang mga pwede niya or dapat niyang baguhon sa sadiri niya? Psychology says, posible na nasanay ka ng mag-adjust para mag-iwas sa conflict. According to communication studies, people who tolerate defensive partners suppress their own needs over time. So, ibig sabihin, kung ika, so, araw ka ini, tinolerate mo na so tawong dapat may baguhan sa sadiri niya, maabot ang panahon na di ka na makommunicate ning tama. Kasi nga, habo mo ng conflict eh. Imbis baga na magbago sa partner mo para sa imo and para sa iya lalo na, ay naging defensive siya. So, maabot din ang panahon na magkakaigwa kang problema sa communication. So, healthy relationships, mga katindugon ha, allow growth, accountability, and uncomfortable conversations. So, mga letter F, ikadaa po ang tawong people pleaser. So, tipong tanganing maugma siya. Isasakripisyo ko ang peace and ang kaugmahan ko. So, ganyan ka ba, letter F? Takot kang makakulog and madalas ikang nag-a-adjust. So, mga katindugon, natitios ta ang mga red flags na ini. Simple lang. Number one, attachment. Kapag ka emotionally attached ka na sa sarong tao, well, of course, diba, kumbaga nakapag-invest ka na kang sa imong pagkamuot sa sarong tao, syempre, difícil nang mahiling objectively ang kasalan kang sarong tao. Number two, hope. Nag-aasa ka pa na mabalik or mabago sa version niya. Kumbaga, nag-aasa ka pa na pwedeng sa aga magbago na siya. Baka magbalik sa dating siya. Diba? Yung asa ba? Yung pag-asa na na-feel mo na baka nga naman magbago pa siya. Number three, investment. Ini yung point ko kanina. Pag haluin na ang sa indong relasyon, naiisip mo na sayang naman. Of course, yung takot mo na maging mag-isa ka lang. Diba? May mga taong mas natatakot na bayaan sinda kaysa maging magsaro. And that's okay. No? That's something na bako entirely on you. And ano ang impact kang red flags na ini, mga katindugon? Kung haluy ka ng exposed sa unhealthy relationship dynamics, syempre, nagbababa ang sa imong self-confidence. Permi kang nag-overthink, nagiging emotionally exhausted ka na, and minsan, pati sa diri mo baga, girl, day mo naaram na, ako pa ba ini? Not before kami maging in a relationship, ako muna ko araw kayo niya. Kumbaga, nawawara na. So, yung original na ikaw, kumbaga. Some studies even show chronic relationship stress daw can affect sleep, anxiety levels, and emotional regulation. So, very important pala mga katindugod na nasa sarong healthy environment ka, nasa healthy relationship ka. Kaya minsan baga, pagkatapos kang sarong toxic na relationship, let's say, pakiramdam mo na, karta yung manabistado ang sadiri mo. Ako pa ba ini? Grabe ng pinagbago ko ha. Bago maging kami, bako man ako arog ka ini. Tapos after ka itong toxic na relationship, garo, mataarog na ako ka ini.
Diba? So imagine, so impact kang sa rong toxic na relationship sa imo, sa emotional aspect, sa behavior mo, even sa paghiling mo sa sadiri mo. No? So it's important to look for the signs kang sarong toxic na relationship, mga katindugon. Makulang ining buru-abuwa ha, makulang ini churichirismisan. It's actually very important, mga katindugon, na mahiling mo, maspat mo yung red flags before ka konsumuhon ka ini and baguhon ka. So I hope na ngayon pa sana, mahiling mo na kung may mga red flags and kung ano ang dapat gibuhon. Okay? Sige, ang mga tips na iyan, nahatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash pa dala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for increase sa pag-troubleshoot kang sa indong e-wallet. Araw po kang GCash. Oy, may natawangan na naman si Ms. Jen, ha, na nag... ano ini? Nag-ano kang GCash, nagpatabang sa iya na mag-navigate kang GCash, tanging may makuatabing unclaimed funds duman. Diba? Sayang naman. So, kung may mga kahaputan po ka mo, haputan na nindo si Ms. Jen Botardo. I-PM nyo na sa Facebook. Thank you po, Ms. Jen Botardo, GC Botardo Trading. And of course, salamat man sa Tabaco Electronics at AA Versailles Street, Tabaco City. Available po dyan ang barato at hindi kalidad ng mga electronic spare parts. Salamat po for being our long-time partner, Tabaco Electronics. More tugtugan and more chismisan. Mamaya po yan. Dito sa programang One for the Heart on One Radio, 91.3 News FM. Tindugan na.

0: po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Heads up! Sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika!
5: Marhay na bareta! Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahaputan, manungod sa mga serbisyo, ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
6: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
7: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
8: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
9: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo.

0: you are still tuned in the Sawan Radio 91.3. Tindugunan. Oras na po, we have 8 minutes bago mag alas 3. And thank you so much for sticking around. And sana po ay masaya ka kahit sa short time na tayo ay nagkasama. And before I bid farewell, syempre, ang aking last words para sa'yo. Speaking of red flags, mga katindugon, minsan ang pinakadipisil bagang aminon, bako so red flag niya, kundi so dahilan kung natios ta ito. Maybe love made you hopeful, loneliness made you stay, or baka talagang pinili kang puso mo so potential over your own peace. Pero tandaan mo katindugon, ang tamang pagkamuot, day kapipiriton na maliton ang sadiri mo para lang magkasya siya. Imagine mo, dahil na siya kasya sa imong puso. Kaya ang ginibo mo, minaliit mo ang sadiri mo. Hindi ganon. Dahil deserve mo ng consistency, honesty, emotional safety, and love na dahil mo kaipuhan pagdudahan. Uro aldaw.
1: Tama!
2: Tama!
0: And minsan mga katindugon, ang greatest act of self-love ay supagpili mo sa sadiri mo. Pagkatapos mong mapagal, kakapili mo sa salang tao.
1: Tama!

deserve love. Na kasing kasing lang kao kang sa imong level. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And of course, pasalamatan ko muna ang Botardo GCash Padala, GC Botardo Trading, Miss Jen Botardo. Salamat po! Oy, sa mga kaipuhan po ning asistensya ha, sa pag-troubleshoot kang sa indong GCash, baka may laugpaan na kayamanan na day mo naluluwas. Abay, day yung problema yan kay Miss Jen Botardo. PM mo lang siya tabi sa Facebook. So may blue check ha, so verified po ni Meta. Kaya siguradong-siguradong legit ang sa imong kahuro. Thank you po, Botardo GCash Padala, GC Botardo Trading. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, siniba pang spare parts and supplies. Thank you, Tabaco Electronics. And maray na hapon tabi kay Tita Tess Briosa Cruz. Sabi niya, good afternoon everyone. Always love yourself. Yes, totoo. Dahil walang ibang magmamahal sa'yo ng totoo, kundi ang sarili mo. Kaya love yourself, di ba Tita Tess? And ako tabi, mapaaram na. Salamat po sa inyo, Duga Boss, for tuning in and for sending your messages. Sa aga naman sa ating programang One for the Heart. Bye mga katindugon! Happy Best Cafe afternoon and stay beautiful. Bye-bye!

0: și ram sana.
1: Sana all, ai pasa.
2: Hello,
3: hello, hello, hello, hello.
1: Ay,
3: Maray na pagkahapo. Ano ang bate? Happy Fiesta. Ay, happy Fiesta.
1: Kinasiguan.
3: As in, sa dako lang sa Rabayo na Fiesta today. As in, mapagmayo talaga. Fiesta Festival. Lalong-lalo na sa siyudad ka na Tabaco. Grabe. Ay, halos gabuas sa Rabayan.
1: Sarong bula na ano, nagmamantika ang gabi.
3: Happy Fiesta sa mga Fiesta today. ininot na bati. Aya, syempre, kamusta ang gabos? How is your day? How is your Tuesday afternoon?
1: Kamusta naman sa satuyang followers na 113 na sa inanadagdag?
3: Ano na? Asan ka na? Ay, follow na.
1: Pare, sabihin mo ang sa imong kumare na i-follow ang Tsitsigan on one para makasabay sa Tsitsigan sa pagkahapon.
3: Ay, speaking of, ninatabi, yun ay niya, sa tuya naman na panibagong edisyon, na panibagong porsyon, sa tuyang Tugtugan on one. Ay, kamusta ko na dyan sa Merkado Publiko, mga porsyon ng mga parabakal, kamusta po ka mo dyan? Sino? Ang mga drivers, tricycle drivers, even drivers, project drivers, ang mga yaon man sa sindang lalunodan na nagtutok sa One Radio. Ini na po ang Tugtugan on one. So, One Radio, kay ba na nagkamering iba ko si Erickson.
1: Anyone po, si Verna Banawon. Ay, kumusta ang tamang sa mga nagdadagwin niya sa sayindang mga harong habang nagdudurian sa Iralong Kamanga.
3: Kumusta po ka mo dyan?
1: Habang nagkakapikape.
3: Ay,
1: congratulate naman pala sa mga mag-graduate ngunyan.
3: Ay, graduates. Ay,
1: Tabaco College. Tabaco College, congrats.
3: Congrats, tabi sa Indo.
1: Ano lang.
3: And good luck to your next step.
1: Pray lang.
3: Ay, kakatapos lang kang ano kasuot pa kan registration, last day of registration kan Comelec. Kung nakapagparehistro ka, congratulations. As in, syempre, vote wisely sa papaabot na election.
1: Hawak mo na ang beat.
3: Ikaw ang may hawak.
1: Ikaw ang may hawak ng beat. Kaya, maging mapanuri.
3: Tama.
1: Sa pagpili.
3: Mapanuri, mapagmatsyag.
1: Yes.
3: Matanglawi. Siyempre, kamusta ang sa tuyang mga katugtugan mga followers? Naka-post na kita sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One kan sa tuyang question for today. Yeah. Kung di ka man nakakomment kan sa imong kasibangan kung muyang makijaming sa muya, durutan taon sa Tugtugan on Portion. I-comment na sa imong kasibangan na naamuna ka. Hindi ang Tugtugan on One. Kung sa'yin, happy ang everyone.
1: Sana.
3: Ay, syempre, ang mga katindugan nyo niya to na nakatutok na. Kapusog-pusoga na iyan. As in, makiiba ka na sa muli.
1: Makitsugtugan.
3: Habang nagpapurap ang malo ka dyan. 15 minutos na magalisa na last stress. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio. TN Duco na.

0: pangalan? Marino digdi, may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, madumanon ko sa B2B store commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B store commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at yung party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: One Radio. One Radio.
0: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Tinitinggo na.
1: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras-Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magaling ka pa. Kukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-2212520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
10: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black,
10: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
12: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
13: One Radio. One Radio.
14: Hit Radio.
15: Tinitugo na.
16: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Ramsana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM Tindugo na.
3: Pipe sa pagkapit.
1: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 44 minutes after 3 o'clock in this afternoon.
2: Ay, marina hapon kay Ma'am Cherry Carborja. Sering man kay Catherine. Magda na mugmun yan.
1: Good afternoon naman kay Sir Romnick Bilaos. Marina pagkahapon sa mga nagkatutok ngayon, sa mga parapadyak na mga makusugod ang radio.
3: Pipe sa lang pagkapitan.
2: Sa mga barbershop na mga makusugod man ang radio. Doon lang naaagihan ng mga barbershop na mga makusugod ng radio. Nagdadawag
1: sa tutsigan. Ay, syempre, anong una kita? Sa mga interested po, ang Tobacco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs such as social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Ang qualifications po dyan. Kayo po nagpapasar sa licensure examination in their own field, preferably with master's degree, with good moral standing. Interested applicants may submit the following application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tobacco College No. 5, Tomas Cable Street, Tobacco City. O makikontakt na lang po sa numerong 0908-625-9093. Ulitin ko po, 0908-625-9093. Ay, 45 minutes. Magalipas po, 46 na pa. Magalipas ang alas 12. Ano lamang ang sa tuwing merintalan dyan? Ay, sa mga nagbimerintal, happy merienda time. Kung makapi ka mo, syempre, timplahan na nindo ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Sa pampahealthy na pampasexy pa. Habang ka mo nakatutok, naghahalat-halat kita kang tirismisan sa taon. Nag-relax-relax ka dyan kung hain ka mo na ano, lupalo. Narapropan ang best coffee green. Ayan, masiram na po. Healthy pa.
0: Si Ramsan.
1: Mababaka lang nito yan sa mga butik as in supermarket nationwide. Ayan, syempre sa mga day pa nagka-comment pala sa tuwing question for today. Yeah. Hanapon lang ang Facebook page kan Tugtugan on One. Para ano, para makaipamika sa jamming, jaraming niya ito. Tirismisan niya ito. Martis pa lang nun yan, ha? Mga kamaritian. Bawal mag-absent today.
2: Balat kayo mga tindugon, ano?
1: Kay Ma'am Premi Barha Waras, marina hapon po. Present ako today. 2 days ako ang absent.
2: Aram niya, no?
1: Tigibilang ni Ma'am ano, ang sa iyang absent.
2: Welcome back. Welcome po, back, Ma'am Premi.
1: Pag wala ka talaga, tabi, hindi ka hanap mi ika. Pero pag andyan ka, hindi ka namin pipigilan. Pwede, pwede ka po, magkisabay ulit.
2: Ay, marina hapon walang din sa mga taga, ano, ha?
1: Sa baga, taga, Upper Bongga.
2: Upper Bongga,
1: mga tindugo na dyan sa Upper Bongga. Ay, 47 minutes after 3 o'clock in the afternoon, mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: Akin Barato Art Recycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit asin barato.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, tindugo na!
1: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
5: Yes, man! It's another reggae song by Jay Bucky. Those will buy the dress. Yeah.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information for news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendok and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabagal po na niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Duang list la dorgikan sa party list ang nagbuta sa sindang pwesto sa Kamara de Representantes sa Kasodma. Ini ang pilakawring serya ka na resign sa mababang kapulungan na makasunod ka na pagbaba sa pwesto ka ng sarong kongresista na inuugnay sa bilyong-bilyong pisong anomalya sa flood control. Sa ginibong plenary session, inihag na sa Buanga del Sur Representative Giselle Victoria Yu na natanggap na ka ng kapulungan ang mga lihama ka na pagbutas. Nindawan tahanan partyless Representative Nathaniel Oducado as in Pinoy Workers Partyless Representative Franz Vincent Legaspi. Kasunod kay ni, formal niyang isinunad ang motion na natanggalon ang duwa sa opisyal na listahan kan mga miyembro ka na kamara. Yan ang nagdag na barata sa oras na ni. Dapat lang bang barata aramo ko si Erickson Brutas din tuguna
0: sa kada pagtalibong kang orasan may mga pangyayari dapat nindong maaraman kada oras may barata sa One Radio, One Radio 91.3 News FM. Kada oras may barata
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: קטנה.
1: One Radio
2: 91.3
1: FM. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan ng One. 21 minutos magaling sa alas 4 nin pagkahapon. Shout out dyan sa AB Bake Shop na tindugo na lalo na kay Chow. Chow, let's go na naman. Para na pagkahapon sa'yo na dyan. Na, kamusta lamang?
2: Kamusta, Jano Belchez?
1: Okay, Jano Belchez. Oh yeah! Dahil alas 4 na naman. Siyempre, din niya itong paglingawan. Ano, Martins mo niya. And, Martias, ano kang mga Martins na ang Martins. Ang sa tuyang question for today, ang talk to gana question. Ay, siyempre, mapasiru na kita sa tuyang portion na iyan. Ang... Talk to Gana.
0: Siram sana.
2: Bago iyan, kasi bago ko pa nitigbabasa ang comment ni Jeneline ka.
1: Ano daan natin?
2: Sige, basahan mo pala muna sukapot.
1: Ay, syempre, salamat man sa pa-permi niya itong nagkakaiba niya. Yeah. Sa mga always present, kasi sa... mga pirmi na katutok sa tuyang talk to gana portion. Dahil Martes mo niya na Petsa 19 nin Mayo. Ah, wala man dyan ki ano, wala man ki connection. Ang sa tuyang kapotan today, ano ang bagay o ang mga bagay na proud ka sa diri mo?
2: Gali man, ano, may gali connected man siya kang, ano, kasugmang kahapot, ano, same lang, same vibes lang.
1: Pero ini, sa ano mo, sa pansadiri mo, sa mga nangyayari sa buhay mo, kung ano ang bagay na pa-proud mo sa sadiri mo. Kumbaga,
2: proud ka sa sadiri mo na, kasi...
1: Halimbawa, may ano, arunga kay niya. Bako lang sa mga, ano, mamahalo na bagay. Bakal ko ngayon arunga niya. Pero pwede ma. Case ba ganun to? Proud ka mo na pinag... hidapan nito. O, oh, pinaghirapan nito ang sarang bahay.
2: Ayo, diba? Sa mga dating day mo nababakal, kunyata may trabaho ka na, kaya muna siya mo.
1: Afford mo na. Kaya naging proud ka sa diri mo dahil nagsumikap na. As in, na sa marami na paagi mo, iyan na.
2: Iyan nga nito. Si Jeneline Camo, sabi niya, proud ako sa diri ko dahil single pa rin ako. Walang sakit sa ulo.
1: Kumbaga, kinakaya mong mag-isa.
2: Then yun ang need.
1: Mm-hmm.
2: Okay, yeah. Deka mo kaipuan ni Jeneline Camo.
1: Abot niya kinulog
2: niya. Oh, yan.
1: Kumbaga, para sa iya, disadvantage itong pagkakaigwanin, ano, ni partner. Kaya proud siya sa diri niya na kinakaya niya. At, abo niya kay kulog kipay.
2: Okay na siya mag-isa sa buhay.
1: Kumbaga yaon sa iya ang kumbaga naturoan niya ang sadiri niya na makontento. Yaon sa iya ang contentment. Wow.
0: Sana.
1: Very rare characteristic ang igwatabi si Ma'am Jan.
2: Sabi niya pa magkapida.
1: Dapat best coffee green iyan tabi Madam Jan. Para healthy ka na, sexy ka pa.
0: Siram sana.
1: Habang maga nag-chirismisan kita digdi, naka-best coffee green si Ma'am Janeline Camo. Ay, salamat tabi, Ma'am Janeline. Nawa ay patuloy kang maging contento. Pero kung maisip-isip mo man,
2: pwede man.
1: Ready ka na sa pagpasok sa relationship. Nasa sa imo tabi.
2: Andiyan naman si DJ Chloe, the love ambassador.
1: Sa mga advice tabi sa imo. Kami, kami ma-advice. Go where ano, you are happy, ha? Kung sa'yin ka maugma, dun kami maugma. Salamat girari tabi, Imam John. Kay Sir Boludo, ipado ako sa dirik ko na mag-isa lang ako, walang ibang pinagkakaabalahan. Fishing, kahit saan punta, wala maghahanap.
2: Ay, ay pareho ba?
1: Ano yan? Is this ano, parang, is this,
2: destiny?
1: Destiny. Da ikot tabi masabi yan.
2: Basta proud na lang po sa diri niya. Magsaro sa na siyang unya.
1: Kumbaga wala siyang ibang pinagkakaabalahan, fishing lang. Wala wala da naghahanap sa iya. Kung nga siya. Oy, para kikolog ki pa yo. Par garo parehas ang ano rin do. Ugaring. Dai ko na sana sabi ho.
2: Oy, Sir Boludoy, habang nagpi-fishing ka diyan, nakaisip kang ano? Nakaisip kang ready ka na. Sige. Mag-chat ka na lang kay DJ Chloe de la Paz. Ay, pa-shoutout pala dyan kay DJ Chloe da. Happy listening da. Sa second floor ka na, Anjana Trading.
1: Wow. Happy listening po dyan. Sa Anjana Trading. Maray na pag kahapon. Salamat tabi kay Sir Bolo Dugira.
2: Happy fishing.
3: Ang galing mo. Sana all.
1: Ay, syempre kay Gado dyan sa Mayampang Siga. Kay Basi Manayki kay. Maray na pag kahapon. Sa ko, mga idol, proud ako ng unyan. Dahil ko napigaasa ang mga pangaipuhan ko sa mga magurang ko. Yun lang po.
2: Diba? The best. The best ka talaga, Gado. Ika talaga.
3: Ang galing mo.
1: Ang galing mo. Diba? Yun ang sinasabi tang ano, sa diring pagsisika. Yun ang kinapaproud sa diri niya. Dahil dahil na siya nag-aasa sa iyang sa iyang mga pangaipo.
0: Siram sana.
1: Kaya, pirmi tabi nito dyan, mahiling si Gado sa may hampang kansiga. Nag-titinda tabi siya.
2: Siramon ka na
1: siya nag-duluto.
2: Hindi mo may reskula na naman. Pagtapos nindo, sa klase, dyan ka mo magpasiring kay Gado.
1: Kumadjaging-jaging man ka mo dyan. Sige, pag naagyan mo, kaya nandyan. Magaskasyon pala, makarala siya.
2: Matatapos ang maliligayang araw.
1: Grabe, salamat tabi sa imo girari Gado. Kay Ma'am Christina Cubilla, proud ako sa sadiri ko, taba ko ako maluho. Ang diit ko na kuko ang kwarta hali sa pag-extra sa paglinig, igbabakal kong materyales araw kang bakal. Basod da, sa padiit-diit nahilingan ko so kapagalan ko magian sa pagmati. Iyon lang.
2: Wow.
1: Sa padiit-diit niya da ang mga pag extra, 'di ba? It is hindi ahad lang sasabihin na pa extra lang bako big achievement. 'Di pa pag ginipon mo ang sigid nga ni pag dakol iyan, tas binubur ko. So, dakol iyan na magigipo. Kaya magawin ining gibo niya Ma'am Christina.
2: Sa padiit-diit
1: baga.
2: Pahilinin mo so out ka.
1: Oo.
2: Tama.
1: Kaya iyon ang nagpapagian sa iyang pagmati. O diba? Sa iyong tapa, mawawara so kapagalan mo. So, dahil ka na maisip kang sa iyong kapagalan. Ta, muto na. Magayon na sa pagmati ang sa iyong magiginig.
2: So, pinagalan mo, pinahiling
1: Tama ka dyan.
4: Tama!
2: And good luck, Mama Christina, sa imong pagpaharo.
1: At yan, our blessings to come. Kay Kathy Rain, for me po, ang bagay na proud ako sa sadiri ko is yung nahiling kong mas kidipisilo ng nag-aagi na kadipisilan sa pagklase, nalalagpasan ko man po, girala. Wow! Ay, sa very kay Kathy Rain, na maski dipisilon ang pagklase. Patama nga naman sa grabing gastos ngunya ng mga students. Diba? Nahiling mo sa sadiri mo na maski dipisilon, nalalagpasan mo mag-girari dahil nag-sumikap ka.
2: Nagtutugod ka sa sadiri mong kakayanan. Kahit yan. Diba? may mga arugay ka yan, yung kunyari ngayon, may saro kang professor na, hala, terror, arugay ito, tapos garide mo siya kayang lagpasan, pero di ba paliit-diit, nahihiling mo, kaya mo man pala. Type 1 mo lang
1: kumbaga,
2: maging matapa.
1: I-overcome mo lang itong...
2: Good luck, Catherine, sa iyo, pagklase, ha. Sana hanggang makagraduate ka, hanggang may work ka na, nagdadang ka man girari sa tubsugan,
1: ha, ay, kay Ma'am Framie, Barha Waras, para sa ko, proud ako sa diri ko na natauan ako ni Lord na sarong aki. So proud ako maray sa diri ko. Sa iya man na pinagmamalakian sa iya anak. Diba? Sabi ko nga ni, bako lang tungkol sa mga bagay na material. Pwede nga sa mga tao na nakapalibot sa kuya na proud kita na ano, na nagbayan ta sino. Alright, 32 minutos na magkalisa na alas 4 ng pagkahapon. Very proud din kami sa Indo Tabi Gabos na ano, sa Indong mga achievements. As in, sa mga magagayo na nangyari sa mga buhay niyo. Hope it continues and more blessings to come, everyone. Ay, mabalik pa ang Tugtugan on 1.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One. Diyos, maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuhon na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 9:30 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila. In the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.

0: soon.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
1: Tinduguna. Tinduguna. Nagbabalik kita sa tugtugan ng 1 oras niya to. 4 minutos na naman sana bago ang alas 5 din pagkahapon.
2: Hindi na naman.
1: Hindi pa. Sa mga paulit na sa sindang ng mga trabaho na ano, na nagdalawang pa sa One Radio mo niya. Kaya pagkahapon, ingat-ingat tabi sa sindong biyahe. Ayo, syempre, ang sa Tuya Girara na Facebook page, ang Tugtugan on One. Bigi imbitaran with Girara, tabi ang mga nakatutok mo niya na i-follow ang Facebook page na Tugtugan on One. Diyan po kami nag-update. Puro Aldo nagpo-post kang sa tuyang kapwatan. Siyempre, para paghurunan, pag-cherispisan sa tuyang program sa Tugtugan on One. Kaya kung hindi ka pa nagka-follow, i-follow mo na iyan. Salamat ma sa mga nakaiba niya to sa Tugtugan na portion kasi bago sa mga nakijamming sa mga nag-comment as in nagsirimbag sa kapwa nagsimbag sa agya na hapwa ngayon niya na Martin sa mga kamaritias niya to today and ngayon niya na Tuesday ay Miyerkules na palang sa aga uyog oh.
2: Grabe kabangaan na naman kang sima naman
1: as in one kulang-kulang duwang simana niya bago matapos ang grabe talaga. Majun na naman. Ay, syempre, hindi naman po ang naging sa tuwing turugtugan. Masunod po ang parada 30, mga kaibanan po, magirarin nyo kami dyan. Siring na kami ang sa inyong nakaibanan digdi sa Tugtugan on One. Dahing iba, ako si Erickson.
2: Hindi man po, si Berna Balahon. Salamat, girarin mga katindugon. Oy, sa aga giraray, digdi lang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio, 91.3 News FM.
1: Tindugon! Tindugon!

0: Sa Indung Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM. Your best source of news and music. This is Yo News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Rachada at mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lokal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headline, sikan mga parada nin, barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Lahar flow sa Bulkan Mayon, mas pigkakahaditan kumpara sa mismong pagputok kaini. Evacuation plan, nakahanda na.
2: Comelec Bicol, nakapag-akomodar ni nalabi sa 19,000 na individual sa Uring Aldaucan Voters Registration.
1: PSC Bicol, nagbukas na nilabi sa 18,000 na slots para sa August 2026 Civil Service Exam.
2: TI Albay, mahigot na nakatutok sa compliance kan mga negosyante sa nag-iiral na price freeze.
1: Air quality sa palibot kan Bulkan Mayon na mantinidong nasa good category sigun sa EMBB call.
2: Rupong piston, liwat na nagkundisernin protesta para sa pangapudang dagdag ganansya sa mga driver as in operator.
1: Sa lado nasyonal, Senator Bongo nagpromesa nin impartiality bilang Senator Judge kontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Senador Marco Leta as in Senator Pia pigiling na mamayo sa Blue Ribbon panel.
1: Mga barko kan China na nasa West Philippine Sea buminaba na sa 27.
2: Senator Estrada as in Bonoana, susunodan in kasong plunder as in graft.
1: Dawang party list lawmakers nagbuta sa kamera.
2: Kampo ni De La Rosa ipigduon na buko siya fugitive from justice.
1: Sa luwas sa kanasyon, pangenot na suspect sa 1994 Rwandan genocide, binawian na nin buhay mantang pigliliti sa ICC.
2: Walo gadana, 25 erido sa banggaan in tren as in bus sa Thailand.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!

0: Jos marahin pagkahapon Bicolandia al daw po og itang nyanin Martes Mayo 19 taon 2021 kami po Ana Sendong magiging tagapagatod barata ako si Erickson Brutas
1: ako man po si Bernadette Banawon
0: nada daw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta siring man nahiling man po kita nin live sa Facebook page Can One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5 sa isnin na pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po hindi yan sa mga bar market nationwide. Barada, kwenta, barada, lukad. Piko konsiderara na dakulang humangun niya na para sa mga residente kan barangay Miisi sa Banwaan na Kandarga Albay ang dakulang volume nin volcanic materials na posibleng magdaos-dos hali sa bulkan mayon na. Sigon ki Albay Governor Noel Rosal na mismong nagika na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evos na garimas dakulang humangun niya ang lahar flow kaysa sa mismong pag-alboroto o pagtuga ka na bulkan na. Resulta inikan haros sa magkakasunod na lava dome collapse as in pyroclastic density current uson na sinabi kan gobernador na kung maka-experience ni mga pag-uran na probinsya ni Albay posibleng magdausdo sa pasiring sa populated area ang lahar. Uli kay niya nakahanda na subot ang evacuation plan para sa mga residente kan na barangay Misi. Sinabi ni Rosala na kung magkaigwanin pag-uran na tulos na i-evacuar ang dakol na residente, hali sa nasabing barangay.
1: Yan tras tanto, ipiko considerar na laging matuninong ana pagtatapos ka na voters registration kasuot pa Mayo 18 sa Riyong Bicola. Sigo na kaya Commission on Elections Bicol Director Attorney Gina Valyasa na niros o manliwat ana sa indang mga opisina alagad bako inisiring kang nakaliis na mga taon na haros inabot ni na maagahon ang pagproseso kan dokumento kan mga nagparehistro. Basado sa datos, nasa 19,680 na naservisyon kan ahensya sa huring aldaw kan pagpaparehistro. Sa nasabing numero, pigkakarkulong nasa pukomas o menos 8,500 ang mga nagpalipat kan sa indang rehistro. Nagpatama ka nga sa indang records sa sinibaba. Sinabi kan opisyal na sa laog nin anum na bulan na registration period, nasa pukomas o menos 300,000 ang naservisyuhan ka na COMELEC offices sa rehiyon. Yan tras tanto, nangapunan man si Valesa sa publiko na baguhon na ang nagkaugalian na sa kasanamahir o kunhuring aldaw na ka na pagpaparehistro. Ulit na pigrani na subot kan opisina sa mga eskwelahan at sinang mga komunidad daang sa indang servisyo.
0: Formal lang binuksan kan Civil Service Commission Regional Office 5 an online registration asin pagsumiter nin aplikasyon para sa maabot na career service examination na pen and paper test professional asin sub-professional levels nagigibuhon sa Agosto 9 ngunyan na taon na. Sigon sa CSC Bicol, kabilugang 18,225 slots para sa bilog na rehiyon ang nakatagama kung sain 19,725 kaini ang para sa professional asin 1,500 man ang para sa sub-professional level mantang nasa 7 testing center man ang itinalaga sa 6 na probinsya kan rehiyon. Nagpuuna ang pagtalaan in appointment kan Mayo 12 sa pagigan opisyal na portal na CSC iserve ang pagbubukas kan mga natadada pang slots ikaw ang schedule tuyong ika alas 9 nin aga sa mga maabot na petsa kan Mayo 21 Mayo 28 asin Hunyo 4 o sagkod na mapano ang mga itinalaang slata para sa kada probinsya. Pagiramdoma ka na pamunuan kan CSC 5 ang gabos na aplikante na mapangganang makakuan ng appointment schedule sa e-serve system. Kaipuhan magduman sa mga itinalagang filing venue, tanganing isumiter ng personal ana sa indang printed application form as iniba pang mga kaipuhan na dokumento an mga opisyal na lugar para sa pagsumitin ng dokumento iyo ang LCC Mall Events Center para sa Albaya, SM City Daet sa Camarines, Robinson sa Naga Camarines Sur, SM City Sorsogon sa Sorsogon, asin sa mga maninigong CSC Field Office para sa mga aplikante hali sa Catanduanes, asin sa Masbate.
1: Yentras tanto mahigot na pigtututukan ngunyan ang mga produkto na parte kan ipinautob na price fee sa probinsya kan Albaya. Niya nakasunod ka na pagsasairarom kang state of calamity kan walong mga lokal na gobyerno sa probinsya. Huli sa epekto kan naging aktibidad kan bulkang Mayona. Kaibanan digdian mga syudad kang ligas fee. Tabako asin ligawa, siring man ang mga banwaan kang Santo Domingo, Manlilipot, Daraga, Ginubatan asin Kamaliga. Sigon kay Department of Trade and Industry Albaya Provincial Director Noel Bunaw na nagluwas sa indang monitoring na nagsusunod man ang mga grocery asin supermarkets sa nasabing kasuguan. Sakop kang price freeze saan mga basic commodities basado sa ipinalawas na price bulletin ka na dapat nasunodo na kan mga establishmento di negosyo. Sinabi ka opisyal na ang presyo kan Panginoot na babarakalo na antes ideklara ang state of calamity ang dapat na mag-iral.
0: Mientras tanto, mantinidong nasa good category ang kalidadaka na paros sa mga lugar na nakapalibot sa Bulkan Mayon. Basado ini sa Air Quality Monitoring kan Environmental Management Bureau Region 5. Sigon sa AMBB call, ang nairistrong air quality index sa mga syudad kan Legazpi, Tabaco, Ligaw, asin mga banwana kan Ginubatan asin Kamalig, ang nasa marhaya na kondisyon. Kaibanan sa isinukol, iyo ang PM10 sulfur dioxide, total suspended gas asin carbon monoxide. Mientras tanto, pig-asigurar man kan nasambit na ahensya na mahigot nindang imomonitor ang kondisyon kan paro sa palibot kan Bulkan asin pigiingganyar na maging updated sa mga pigpapalawas na anunsyo.
1: Liwat na nagsagibo ang grupo ng pagkakaisa ng mga samahan ng Operation Wide o Pistona ni Inhero Protesta sa Hampangkan Opisina kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City. Katakod kan pangapod na dagdag ganansya sa mga driver at operator. Sigun kay Pistona President Moody Floranda, kasabay kan sa indang pagprotesta ang public hearing kan ahensya, katakod kan sa indang isinunada na petisyon na dagdag pasahe. Naging matuninong mansubotan sa indang protesta asin naglalaom sinda na maipapaabot ang pangapoda na kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katakod man kan panibagong oil price hike ngunya na aldawa, ang dapat man na maghiro subot ang gobyerno kung paano pupugulan ang pagtaas a presyo kay ni. Mientras tanto, pigpangapodan man ni Floranda na dapat bantayan ka namamanwaan ang pigsasagibong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, siring man ang pagkakarestar kay Senator Bato de la Rosa.
2: Parada 30! Parada 30! Barreta! Lukan!
0: Alas 5.14 na paghapon. Madagos kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal na hatod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po hindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30! Barada 30! Barada National!
0: Nagpromesa si Senador Christopher Lawrence Bongo na magdetener na iyang mandato judge sa impeachment case kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ini makapasigo as ng mga pag-iriba judges asin makonvene ang Senado bilang o nagconvene ang Senado bilang impeachment court kan Lunes. Sinabi ni Gota na mandato na mailuwas ang nagkatotohan sa nasabing kaso. Dugang pagkainiya na obheto ka na proseso na panginotan o linawon na ang nasubot na mga isyo na nagluluwas sa deliberasyon ng kanagkamara sa Articles of Impeachment kontra sa Vice Presidente. Sigun sa Senador na pagkakataon naman iniya ngani na magkapot asin makapagdesisyon at akod kan impeachment case.
1: Yan tralos tanto inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na kaibanan sinda Senator Rodante Marcoleta asin Senator Pia Cayetano sa mga pigkukonsideran na mamamayo sa Senate Blue Ribbon Committee. Sigun kay Cayetano, bako sa naan issue sa irregularidad sa flood control project ang tututukan kan committee, kundi maginan mga pangyayari na may koneksyon sa putukan na sa Senado asin papela kang National Bureau of Investigation sa insidente. Ipinilawanag man kaini na wara pang pinal na desisyon

0: anan na mamayo o mamamayo sa komitera. Ulit ang manaw nagkasunod subotan bagong majority block na warang senador ano automatikong mahagad o ma-demand nin partikular na komite asin pag-uulayan kaini na magkakasabaya. Taras tanto inako ni Cayetano na matindi ang naging pressure sa iyang pagtitnir bilang Senate President sa nakaliis na simana. Sinabi man niya na igwang mga pagbalo na bagunan balanse kan puwersa sa Senado kasabay kan mga isyo sa komite as iniba pang isyong pampolitika.
1: Buminaba sa 27 ang numero kan mga Chinese vessel na namarakmakan sa nagkapirang parte kan West Philippine Sea kan nakaliis na simana. Sigun ki Armed Forces of the Philippines spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mas ibaba ini kumparar sa 35 Chinese vessels na nairehistro sa nakaliis na monitoring report. On Mayo 12 hasta 18, namarakmakan ang mga barko kan Chinese Coast Guard as in the People's Liberation Army Navy sa manlain-lain na parte kan West Philippine Sea. Sa Ayungin Shoal, 8 barko ang na-monitor kaibanan ang sarong People's Liberation Army Navy vessel as in 7 Chinese Coast Guard vessel. Igwama na kabilugan na 14 mga barko sa Baho de Masinloc. Sa presente, padagos ang tensyon sa West Philippine Sea uli sa paglamar kan China sa haros bilog na South China Sea. Kaibanan ang nagkapirang lugar na piglamar kan Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia as in Brunei.
0: Inirekomenda kang Department of Justice na kasuhan sinda Senator Jinggoy Estrada, Work Secretary Manuel Bunuan, asin perang personalidad na imbuelto sa subot, manumalyang flood control projects, kabali sa mga kasong inirekomenda kang DOJ, Ana Plunder, pagbalgar sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, receiving gifts by public officers, as in corruption of public officials. Kabaling mana sa mga respondents ni dating DPWH official, Bong Dinglasan, Engineer Denrile Cesar Cortuna, Assistant Engineer Manny Bulusan, as in Engineer Arturo Gonzalez Jr. Binasura naman ang reklamo laban na sa namaaram na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabrala. Daiman binali, sinda dating DPWH official Roberto Bernardo, Henry Alcantara as in Gerard Opulencia sa isa pinel na criminal information. Sigun kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nagugat ang resolusyon. Katakod kang reklamong isunod kang National Bureau Investigation Department of Justice, Public Works and Bidding Task Force. Sakop subot kan investigasyon ana man laing laing ebidensya kabalin ang legislative records, position description forms, as in sworn transcripts hali sa hearing kan Senate Blue Ribbon Committee kang Nobyembre 14 taong 2025 na nagdetalye subot kan illegal na pagmamani obra as in sinasabi nga 30% cuts katakod kang regional flood control project.
1: Mientras tanto, duwang legislador gikan sa party list ang nagbuta sa sindang pasto sa Kamara de Representantes sa kanakaging Lunes. Ini ang pinakuring serye kan pag-resign sa mababang kapulungan kasunod kan pagbaba sa pwesto kan sarong kongresista na piguugnay sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control. Sa ginibong plenary session, inihayag ni Sambuanga del Sur Representative Gaisal Victoria Yu na natanggap na kan kapulungan ang mga liha makan pagbutas nindawan tahanan party list representative Nataniela Oducado as in Pinoy Workers Party list representative Franz Vincent Legaspi. Kasunod kay niya, formal niyang isinunad ang motion na tanggalo na andua sa opisyal na listahan na kan mga miyembro kan kamara.
0: Mientras tanto, ipigduon na kan kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na buko siyang sarong fugitive from justice o nagtatagong pugante taliwas sa pahayaga kan Office of the Solicitor General katakod kan arrest warrant na iniluwas kan International Criminal Court. Sa isinumiter na 117 pahinang tugon sa Korte Suprema, sinabi kan mga abogado ni De La Rosa na nagtitinira siya sa loob kang nasyon, hayagang nagbibisto sa jurisdiction kang Supreme Court as in daisubot nagtatago sa mga otoridad kan Pilipinas. Sigun sa kampo kang senadora, kinakwestiyonin daan jurisdiction kan ICC as in ang legalidad kan pagpapautob kay ni sa Pilipinas kabali na

0: ang arrest warrant laban kay Dela Rosa. Uli digdi, sinabi ninda na dai pwede sira sabihon na pugante ang senadora mantang dai panalurtas ang orolay mapadapit sa bisa kang nasabing waranta. Igdoon man kang legal team ni Dela Rosa na wanang nagiiran na lokal o Philippine Court issued warrant laban sa senadora kaya wara subot siyang legal obligation para mag-surrender. Nainot ng hinagad kan Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Dela Rosa laban na sa ISA huli sa subot kawaran ng merito. Sigon sa Office of the Solicitor General, may kukonsiderara na fugitive ang sarong tawong tuyong naglilikaya sa pagpapautob kang Leah, bagay na pigtatakod ninda sa subot paglikay ni Dela Rosa sa pag-aresto. Siring man na sinabi kan kampo kan senadora na dai siya nagtatago, dai naghali kang nasyon na asin padagos na nag-aatindira sa mga pampublikong pagtiripon asin legal process. Magigirumdumang naghali si Dela Rosa sa Senado kan maagahon kan Mayo 14, makaliis ang insidente nin pambabadila sa Senado kan banggi kan Mayo 13. Sa ibong kaini, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na dai nagtakas ang senador huli ta wara man na local warrant of arrest laban digdi. Padagos man na pigahagad kan kampo ni Dela Rosa sa Korte Suprema ang pagpapaluwas kan na temporary restraining order asin iba pang injunction ang nganing pugulan ng pagpapautoba kan ICC warrant asin malikayan ang anumang pag-aresto laban kay Bato Dela Rosa.
1: Katakodakan baratang iyan dinepensara ni Senador Robin Hood Padilla ang kapwa senador na si Senador Ronald Bato Dela Rosa makaliyes haputo na kan media ang mapadabit sa subot pagtatago kaini sa ibong kan arrest warrant kan International Criminal Court. Sinabi ni Padilla na an aram niya an habo ni Dela Rosa na makidnap bilang tugon sa mga hapot kun nata subot ini dai nagpapahiling. Ini na an enot na public appearance ni Padilla po na kan Webes kan ma-report na kaiba subot niya si Dela Rosa kan maghali ini sa Senado pirang oras makalis an insidente kan pambabadila sa laog kan kapulungan. Nagsayuma si Padilla na kumpirma ron na kun siya mismo an nagmamaneho o naghatod kay Dela Rosa paluwas sa Senado. Alagad sinabi niyang masimbag siya sa gabos na kahaputan sa tamang investigasyon niya. Pagdoon niya, basado sa sinabi subot ni Senate President Alan Peter Cayetano, warang nag-iiral na warrant of arrest laban kay Dela Rosa kaya warang rason na para sabihong may krimen ining pigtatakasan niya. Big ni Garmani Padilla ang mga report na nahiling subot sinda Dela Rosa sa Ninoy Aquino International Airport o naghali sinda lunad niniyate. Sigon sa iya, dai na makatwiran na magpahiling sinda sa siring na mga lugar kung may intensyong magluwas sa kanasyon.
2: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
1: Mientras tanto, dismayado ang grupo nin mga paratokdo sa paghali kay Senator Bam Aquino bilang chairman kan Basic Education Committee. Sigun kay Alliance of Concerned Teachers Chairperson Rubiana Bernardo na makompromiso ang edukasyon asin anuman na serbisyo para sa taong bayan sa ngaran na kan politika. Alagad nilinaw niya na maski sisay man ang mapaduman sa Committee on Basic Education, ibubusol nindaan sa indang mga pangapodan. Kay ba nadigdi ang dagdag sa budget pagpuna sa kadakol ng mga kukulangan na siringkan sa indang sahod. Big challenge man subot ninda si Senator Loren Legarda bilang bagong pinuno ka ng komite na isang tabi ang nagkulay sa politika sa ngaran kan milyon-milyong estudyante na nangangipuhan ng tabang asin sa ngaran kan mga paratokdo na overworked asin underpaid. Biglalauman man kan grupo na ipapadagos kan senador ang nagkapirang development sa ladukan edukasyon asin suportaran ang napropostong dagdag na sahod. Dagdag pa ni Bernardo na very challenging ang pagbubukas sa kan klaseng unya na Hunyo 8 orog na sa pag-address sa kan chronic funding sa edukasyon. Biglalauman man na magpupo ang senador asin presenting chairman na kan kumita sa edukasyon na ngani makapag-courtesy call asin maisangat ninda ang mga programa asin demanda kan sektor. Kung sa kadakol na dapat pag-ulayan na siringkan na pagpapautob ng trimester calendar, pagbabago sa curriculum, asin mga programa kung sa inmaut nindang madangog ang stance chairman na kan na kumite.
2: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
1: Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon. Nahatod sa Indok and Best Cups Mineral Food Supplement.

0: Ang lawas po ng tao na ngayon po ang yanin minerals kay guling ng pag-inom din sa rong kapsula roal dawa nga ni makarikay kita sa kahilanganan best caps mineral mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide ang sabi po ka na pag-asa intertropical convergence zone ang nakakapektar niyan sa southern Mindanao mantang easterlies man ang nakakapektar sa eastern section na kan southern Luzon as in Visayas. Dahilan kan ITCC ang Zamboanga Peninsula, Barma, Soxarjan, Asindaba Occidental magkakaiguan ay madampog na kilangitan na may kalat-kalat na paguran na posibleng di ang flash floods o landslide durante kan magkusog o sa moderato hanggang sa magkukusog na paguran na ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Asindaba Oriental magkakaiguan ay minsan madampog na kilangitan na may mga paguran dahilan kan easterlies posibleng manigdi ang flash floods o landslide durante kan kon minsan magkukusog na paguran na. Miantaras tanto ang aldaw masirang alas 5.27 ng pag-aga asin masulnop alas 6.18 ngunya na paghahapon na. Pasiring mampo kita sa mga barata sa luas sa kanasyon na. Binawian na nin buhay si Felician Kabuga saro sa mga panginot ng suspek sa 1994 Rwandan genocide mantang nahampang sa pagliliti sa International Criminal Court sa The Hague sigon sa United Nations. Kinumpirmar kan International Residual Mechanism for Criminal Tribunals na nagadan si Kabuga sa sarong ospital kan Sabado, Mayo 16 sa edad na 90 anyos. Haloy nang pigko-consider si Kabuga bilang saro sa most wanted fugitive sa bilog na kinaaman uli sa subuot papel kaini sa pagpapapundo asin na pagsuporta sa genocide sa Rwanda ka 1994 kunsain. Pigkakarkulong na sa 8 tao ang nagadan sa laog sa naninagkapirang bulan. Inakosaran si Kabuga bilang saro sa mga nasa likod kan Radio Television Libera des Mila Colinas o RTLM sarong istasyon na kan radio na subot nag-udyok sa mga ethnic nagadanon ang mga Tutsi sa kasagsagan na kan genocide. Afwera digdi, pinagtutubunan na nagbariwas man siya ni mga machete asin nagsuporta sa mga grupong imbelto sa mahiwasang panggagadana. Kan 2020 na arastar si Kabuga sa Paris, makalis ang haros sulong dekadang pagtatago gamit sa manlain-lain o gamit ang manlain-lain na peking pagkakabisto asin pasaporte. Makalis maarastar, ipiglipa siya sa The Hague kung sa inch niya mapigkakampang ang mga kasong genocide, conspiracy to commit genocide, incitement to genocide as in crimes against humanity, kaibanan and murder as in extermination. Maduon man na pinamutikan ni Kabuga ang nagabos na akusasyon as in nagsuunad ni not guilty plea sa korte. Kan 2023, ipinapundukan mga hukom ang paglitis makalis ideklarar na bako siya physically as in mentally fit na maghampang sa korte.
1: Yan taras tanto, gadaan ang 8 katawo asin irido ang 25 iba pa. Makaliis ang banggaan ng tren asin pasapang pasaherong bus sa Bangkok, Thailand. Huli sa makusog na pagbangga ang nagresulta sa pagkasulukan bus. Nadamay man sa kasuluan pirang mga nakaparadang lunadan sa gilid. Marikas man na nagresponde ang mga rescue workers kung sa ina ligtas nindang iniluwas ang mga tao hali sa mga bihikulo. Padagos man na pigaram kan mga otoridad ana pinakakausa kang naunang bitan ng insidente.
0: Alas 5:30 na po ni napagkahapon na iyan naman ang naging katripunan na gan sa tuya mga barata na kaibanan ta sa pagatodagan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasanda sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka ng Kamarinisura, Kamarinis Norte, Mas Matis, Sorsogon na dahil po maghali masunod na ang program magda Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Maray na pagkahapon man sa tuya mga live viewers kay Nyario Consuelo watching live sa Purok sa Trasicho Basud Barangay 4 Poblasyon Malilipot Albaya kay Ma'am Annabelle Cabria. Maray na pagkahapon kay Mike Eve Esplana. Maray na pagkahapon. Kami po ang sayo na ginit agapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawo na digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintugo na!
2: Parada 30. Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee.

0: si Consie Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may channel.

0: bansa. Warang mawawala. Tourism, culture, and the arts. Orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information. Malinaw na impormasyon. Tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster Risk Reduction and Management. Ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Konfi Ram vs. Janko. Siram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: Prevention is better than cure.
11: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
10: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at palax ginseng.
11: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
10: para maiwasan ang anumang karamdaman.
11: Tulad ng sakit sa bato,
10: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
11: May kakayahan din, mapabalik
10: ang sex appetite.
11: Manatiling protektado sa karamdaman.
10: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
12: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
13: One Radio, ting-du-gan-na!

0: paghalo-halo dapat chowking.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong trimmer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe

0: si Gwyn. At eto nga po ay ang Alingatong Roots, ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure, at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Good evening, Bicolandia. How was your afternoon? Or how is the whole day? Did it rain over there? It kind of rained not over here, but over there. Ano na naman? Just my na bangi po. Welcome sa pangmartes na edisyon kansa inyong programang The Tita Pollyanna Show. Kaya man naman pong girarayan sa inyong lingkod na bako masyado na magayun nun.
1: Ganda mo!
0: Pero mahamuto. Gurang na. Pero may harang pa. At maasim-asim ang amoy. Dahil nga naman, sobrang init ng panahon. Nangangasim ang iba dyan. Aray! Does it hurt? Char.
2: Aray ko!
0: Sa inyo mga pakamungin niyan, hindi sa kabikolan as in sa bilog na kinaban. Magkairibana naman po kita sa kunalas 9 in pagkabanggi. Chika-chika lang! Eme-eme! At syempre, maraming... Ano pa bang marami? Maraming tugtugan, of course. Sabi pang mga itong oras, di ba? Masira mo magparadahog kay mga... Babluyo na mga tugtug. But I'm not babloy, huh? Diyos, manila banggi po sa sato yung mga katindugan in the City of True Love. Diyan po sa Tabaco City. Nagdanangog sa tuya sa One Radio Tabaco. First District, Second District, Third District. Mga parte kan Sorsogon. As in, diyan po naman sa Catanduanes, Camarines Sur. Sa parteng Norte, Camarines Norte. Nagdanangog sa tuya ngunyan sa One Radio Diet. As in, sa ibang mga parte kan Quezon Province. Lalong-lalong na dyan sa may Katanawan. Diyos, Marina Banggi po sa inyo, Gabos. Good evening. Buenas noches. Maying gabi eh. Kagwapa kayo ni mo. Oh, ano na. Bakit? Of course, the Tita Pollyanna Show is brought to you by Rommel's Dorothy Marketing. Kayo forever niyatong kaibanan digdi sa TTPS. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee. Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron Tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course, ang paborito ng kabikolan, Golden Town Sardines with Extra Chili! Wow! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiende. And of course, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng pamilyang bayan dito sa ating regyong Bicol. Muchas gracias. Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na! Kaya ba na naman po niya ito, digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok. Wanok Chicken Inasal Daet. Niyan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panates Avenue, Centro ng Diet. sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Come and taste their chicken, kind of lovely, lovely. Try nyo na. Wanok Chicken Inasal Diet. Pasyal din kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong mga online orders. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gem Products. Of course, para sa ating mga katindugan in the city of true love, lalo na sa mga magagayong marahay, kay Ponyaro ka ng oras para mamantiniran sa ating mga sadire sa pingapod na me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baca City. Sampang sanayan ka naman the Copy Hospital. Pink Spa. Facebook page para sa iba pa ang mga detalye. And of course, pwede man kita magdumana sana. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! At mamaya-maya sa ating pagbabalik, meron akong ichichika sa inyo tungkol sa Leo Lavandero. Wow!
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Showbiz Papiti!
0: Hala? Bakit na naman ito lumulutang na naman itong mga power couple na isyong ito? Pinag-uusapan na naman! Bakit ba naman tayo masyadong mahilig sa mga ganyan? Yung mga hiwalayan, di umano ng mga power couple na yan. Bakit na chichismis at meron nga talagang mga suspect agad? Suspect! Siyempre, walang iba kundi si Ding Dong at si Marian. Pero sabi naman ni Ding Dong, naku, confident naman sila na maayos ang kanyang relasyon. Hindi sila yon. Sabi? Sabagay, mukhang solid naman sila, di ba? Tsaka sa ganda ba naman ni Marian? Iiwanan pa ni Ding Dong? At sa gwapo ni Ding Dong? Iiwanan ba yan ni Marian? Diba? Parang hindi naman yata posibleng ganun. Pero hindi rin natin alam. Marami tayong hindi.

0: di Sara Geronimo. Eh di lang nun sila umiimik, hindi naman dinideny, pero mukhang masaya naman sila. Di pa pag ganyan ka high profile ang isang artista or lalo-lalo na itong pop princess na si Sara. Eh syempre kung meron konting trouble in paradise, maaamoy agad yan. Lalong-lalo na, na alam naman nating lahat na sobrang naging tutol ang kanyang mother divine sa kanyang pag-aasawa niyan. Kaya mukhang kung may konting gulo, eh malalaman na kaagad. So ano, out na natin sa listahan?
1: Showbiz!
0: Out na natin yan. Tsaka gusto kong magkasama sila. They're so cute together. Why? Parang yung Russian boyfriend ko. Ganun. Pasok na naman ang sarili. So, sino pa ba? Juday? Tsaka si, ano? Si Ryan? Parang hindi rin. Kayo, meron ba kayong idea kung sino itong chinichismis na power couple? O, i-comment niyo na yan dun sa ating Facebook page sa One Radio 99.7 News FM. Naka-livestream po tayo ngayon. At syempre, napapanood din po tayo dyan sa Tabaco City. Sa Tabaco City of True Love Facebook page. At sa Diet naman, napapanood tayo sa Diet Public Market. Thank you so much sa mga admins sa pagsishare. Comment na sino nga ba itong power couple na pinagdududahang sa malamang sa mahindi. Eh baka bigla na lang nating mabalitaan. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago!
6: Introducing
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
10: That Tita Poliana Show. Tindugo na! So, malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
14: The Tita Poliana Show. Show!
15: Yana Show!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: the Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
1: The Tita Puliana Show! Yay!
2: Oh yes, we're back at 6:39 in the evening. So I'm sure that a lot of you are already now trying to get ready for another evening. I make a noise. Yes, because I'm sure that you're gonna get ready for your dinner, Bonavie. Sana maging masarap ang inyong dinner, Bonavie. Anong mali? Tama yun. At syempre naman, para doon sa mga kabataan natin na maghapong naglaro, ang aasim na ng amoy, tanggalin na natin yung amoy araw, gawin na natin amoy gabi. Para pagtulog nila, hindi sila magigising sa kanilang amoy. Aray! Minsan may mga tao nagigising sa sarili nilang amoy. Pinatutulog sila, tapos nagkakamag sila ng ulo, tapos biglang, alam mo yun, tinaas nila yung kamay nila, tapos biglang napalingon sila. Ganun, nakikita nila, ano yun? Sabi niya, parang nasan ba ako? Yung pala, naamoy niya yung kanyang liki-liki. Basta, tayo po ay masaya. Kahit anong amoy natin, okay lang yun. Diba? Ako nga, mas gusto ko yung mga amoy araw. Ganon. Kasi syempre, taong-tao ang dating. What am I talking about? Anyway, kung pagod na kayo sa kalalaba, dahil masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya at love life, relax ka na. Dahil nandito na ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold and detergent, or with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning and or dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan. And of course, ang helmet cleaning vending machine. Open daily ang Leo Lavandero, starting at 6 o'clock in the morning hanggang 8 o'clock in the evening. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Lavandero? Talaga lang. Leo Lavandero Laundry. Nasa Puruk 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Hello, Tita Leo and Tita Joy. At napapanood din pala tayo, nakashare po tayo ngayon sa One Radio Tobacco Facebook page. Kaya binabati natin si Shirley Sabilia Belier. Good evening. Janeline Camo, hello. Eva Oliver, good evening din sa'yo. Always listening dyan sa Buang. Daisy Bongkodin from Bonga, Purok sa Is. Wow. Represent, diba? And of course, kay Neb Shagarb. Neb Shagarb? Oo, shout out daw sa mga Bragais family. Good evening to the Bragais family. Maria Bodino, kumusta na kamo dyan sa Agnes? Agnes? I'm sure, di ba yung ano yan, sa San Miguel Island? Tama ba ako? And of course, dyan kay Yosebio Enting. Good evening. Shout out sa Bello Barciliano Castillo. Banyares family dyan sa Panarayon Bakake Albay from Ikaw na po family of Fatima Tobacco City. Bernal Daisy Bona Obra, good evening sa John Maray Nabanggi. And of course, kay Levy Binyas Fernandez. Good evening sa you, John Tabi. Ano, kumusta na ang love life mo? Love life! Oo, oh, diba minsan, nakakalimutan ko na para kayong tanungin, how's your love life?
1: The Tito Puyana Show!
2: Napakahalaga po yan na tanungin natin ang ating mga friends. Kumusta ang love life mo?
1: Aww.

Tapos biglang sasabihin mo, ayun na nga kasi sinabi ko sa'yo. Dapat kasi talagang yung mga taong alam mong napapamahal na sa'yo, eh dapat magkarelasyon ka na sa kanila. At kung masaktan ka man, eh ganyan talaga ang buhay. Meron bang laman ng GCash mo? Pautang naman ng 1,000. Yan pala ang uso ngayon. Yun, di ba, yung kinukumusta mo, tapos utang. Actually, mas madaling makautang sa ganyan. Kesa yung walang mga intro-intro. Maganda talaga yan na strategy, ha? Bago kasi kayo, halimbawa, humingi ng pabor, eh, kailangan muna, eh, merong introduction. Ganon din naman sa mga chat-chat, di ba? Yung iba nga nanginginig, nangangatal pag biglang may nag-hello. Kaklase nila sa high school, 5 taon nang walang chat tapos biglang mag-hi hello. Di ba nanginginig sila, nangangatal? Sabi na, ay nako, ano kaya ito? Sabi mo, okay naman. Tapos naghihintay. Kasi baka mangungutang, di ba? Eh, ang biglang i-chat-chat pala na, alam mo, kumita ako ng malaki sa negosyo ko ngayon. Gusto sana kitang balatuhan. Why? Gusto ko yan. Gusto ko yan mga ganyan. And of course, kay Zukushitate, Tokitomoto, hindi mo ako pwedeng pagtaguan, gado. Hi, Gado. Good evening sa'yo. At kay Kikai, dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Sa harap, no? Wala sila sa loob. Yung nanay ko nga, eh. 3 araw na sa ospital. Hindi ko talaga malaman ang gagawin ko. Bakit naman 3 araw na siya sa ospital? Nurse kasi siya. Mabenta pa rin yung joke na yan. Ay, luma na, no? At ano po ngayon ang mga chismosa, ha? Celebrate mga Marites. Siyempre, celebrate din ang mga maarte, yung mga frustrated na mga aktresa, aktore. At ganun din naman ang mga masyadong mapili. Kaya 3 uri ng tao ang ating sineselebrate today. Ang mga chismosa, ang mga maarte, at ang mga choosy. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your...

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Frank Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kim Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
10: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
11: and Best Cafe Black.
12: The Tita Poliana Show.
13: Tindugo na!
14: At Crepe Seed Oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Kyusai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
15: Yan ang Kyusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
16: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
17: The Tita Poliana Show.
18: The Tita Poliana Show.

Hola, hola, hola. Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Still on a terrific Tuesday evening. Kaya ba naman pag-iraraan sa inyong lingkod na bako masyadong magayon nun? Pero mahamuto eh. Aning hotline 0961-447-3923. At syempre live din po naman tayo sa One Radio 99.7 newsfm.net Facebook page. At dyan po naman sa One Radio Tabaco Facebook page. Ganun din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group at sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much. Hi, good evening kay Don Don Al. Good evening. Thank you. Okay naman kami. At syempre kay Annalisa Binoz Balmaceda. Good evening. And kay Gabriel Sarmiento. Dyan po naman sa Padre Garcia Batangas. Aba! Ay, kumusta na kayo diyan? Magandang gabi diyan sa Batangas. Matagal din ako diyan sa Batangas City. Right! I love the Batanganios. Ay, ganon! Of course, adding hotline at 0961-447-3923. Meron na namang nag-text kagabi. At ito ang kanyang katanungan. Ano kaya ang dapat isaalang-alang kapag nakikipag-reconcile sa isang karelasyon matapos maghiwalay ng 5 taon? Totoo ba ito? Totoong buhay? Sana naman po, Tita, mabigyan mo ng magandang paliwanag ito. Laging nakikinig sa iyo. Obet Santelices. Okay. Taga saan ang mga Santelices? Diba, ang alam ko, mga Santelices taga Catanduanes. Ayan. Magandang gabi po dyan sa Catanduanes. Anyway, pagkatapos kasi ng 5 taon na hiwalay, hindi na simpleng balikan yan. Hindi simple yan. Para kasi kayong dalawang bagong tao na mayroon ng shared history. Diba? Maraming relasyon ang nag-work sa second chance dahil merong awiting love is lovelier the second time around. Oh my God. So, yun, may mga ganon. Oo, maraming ganyan, di ba? Yung mga nagkahiwalay, tapos nagkabalikan, tapos mas lalong naging matingkad ang kanilang relasyon. Pero marami din ang bumabalik dahil lang sa nostalgia, guilt, o di kaya naman sa lungkot lang. Kaya mahalaga talagang malinaw ang mga dapat tingnan bago makipag-reconcile. Yung parang, uy, kumusta ka na? Ah, okay naman. Single ka? Oo, ikaw. Single din ako. Oh, tayo na uli. Hindi ganyan. Hindi ganyan kasimple. Kasi dapat mong isipin ba rin, bakit kayo naghiwalay noon? Diba? Yun ang pinaka-core question. Why did you separate last time? Ano ang naging dahilan? Diba? Dapat tanungin nyo rin ang iyong mga sarili-sarili. Na-reconcile ba talaga ang dahilan ng breakup? O nagkaroon ba kayo ng kapaliwanagan kung bakit kayo naghiwalay? At siguro itanong mo rin, nagbago ba ang ugali, priorities, o di kaya yung dynamics ninyo pag kayo ay magkasama? O baka naman pareho lang kayong nami-miss. Yung parang, ah, sarap ko sa inyo kasama. Nami-miss ko talaga siya. I love him so much. Gusto ko magipagbalikan sa kanya. Oh. Ay, huwag ganun. Huwag lang basta ganyan. Dapat talaga pinag-aaralan mong mabuti. Halimbawa kasi kung cheating, yung mga trust issues, may manipulasyon, mayroong addiction o emotional neglect
na nagiging dahilan noon, eh dapat meron kayong makikitang konkretong pagbabago. Kung halimbawa ikaw dati ay masyadong mapanakit na damdamin, nagbago ka na ba? Diba? Nakakatawa yun. Masakit nga, diba? Nakakatawa yun. O, tanungin mo rin kung sino na ba ako ngayon? Diba? Sa loob kasi ng 5 taon, malamang na nagbago na ang iyong values, lifestyle, pangarap, mga emotional maturity, diba? Tsaka yung mga priorities sa pamilya, sa pera, career, commitment. Kasi at 5 years, may maturity yan. Magtanim ka kaya ng buto sa loob ng 5 taon, namumunga na yan. O, syempre, iba na yan. Meron din akong kakilala after 5 years, hindi naman siguro 5, mga 6 years, nakita kami ulit. Sabi ko sa kanya, bakit iba na ang amoy mo? Sabi, ha, bakit? Iba kasi yung amoy mo before. Sabi, wala naman, nagpa-detox daw siya. Pag nagpapa-detox pala, nag-iiba yung amoy. Syempre dahil luminis na yung dugo or whatever, di ba? Kaya dapat amoy-amoyin mo rin naman yung, yung makikipag-reconcile sa'yo. Natatawa ako doon. Dapat kasi kilalanin yung ulit ang isa't isa. Yung parang bagong relasyon. Yung parang iwanan nyo na yung nakaraan. So ito na naman yun. It's a new kind of relationship. Because you've been separated for almost 5 years and that means you've changed a lot. You have also had other relationships that molded you to be a different person. Because sometimes relationship can change your personality. Oh, the vomit got noin. At kaya nang tanungin mo talaga, nostalgia ba ito? O yung parang namimiss ko lang talaga? O tunay ko talaga siyang mahal? Diba? Mapandin lang kasi minsan ang memories. Oo, meron mga bagay, meron tayong mga memories na hindi natin agad-agad na natatandaan. Hindi nagtitrigger na bumabalik at naalala natin. Minsan meron mga ganyan. At pwedeng yun ang magiging dahilan para mag-iba ang iyong maging desisyon. Kapag lonely kasi, stress, o di kaya naman, nagkakaedad na, at maraming mga uncertainty sa buhay, yung hindi ka sigurado, natural, maaalala natin ang mga dating safe person. Kasi parang naging safe ako sa feeling niya. Kaya I wanna be with him again. Tanungin mo rin, mahal ko ba talaga siya ngayon? Yung siya na ngayon? Mahal, yung kasi, mahal mo na siya before, di ba? Tapos naghiwalay kayo. Ngayon ba, mas mahal mo ba siya ngayon? Kung sino na siya ngayon? O mahal niya lang ang version niya ngayon? O kung ngayon ko lang siya makikilala, pipilitin ko pa rin ba kayang siya yun? Diba? May mga ganyan. Ang arte pala pag nakikipag-reconcile. Hindi pala dapat basta-basta nakikipag-reconcile, ano? Para kang tumutulay sa sinulid. Baka isang maling lakad mo, eh, pigtal na agad. Wow! Ayoko ng ganon. I don't wanna get hurt again. Kaya nga, dapat kaya niyong pag-usapan ang nakaraan nang hindi kayo nag-aaway, di ba? O, biglang nagtitrigger ng ganon. Nag-usap kayo ng nakaraan, parang, teka, hindi yata ako nauna nun ah. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Eh, mamaya, nag-aaway na kayo. Wala na, wala na. Kaya dapat maging honest tayo, maging bukas tayo sa ating puso. Dapat walang mga gaslighting, walang mga accountabilities, walang mga tipong sinasabi mong kasalanan mo ang lahat, kaya tayo naghiwalay. Walang ganon. Kaya, dapat talaga tayong humingi ng tawad at tanggapin natin ang isa't isa at magsimula ng panibagong tayo. Diba? Ganon. O ano, Obed? May natutunan ka ba? At sino naman itong makikipagbalikan sa'yo? Minahal mo ba talaga siya noon? Tapos naghiwalayan kayo? Hindi mo naman kasi sinabi kung anong dahilan ng paghihiwalay niyo before. Ay, ito pala nag-text siya ulit. LDR. Ah, kaya sinag... I'm next!
okay yun. Pwede. Kasi kung LDR lang naman, tapos magkakasama na kayo ngayon, eh di parang naudlot lang. Diba? Sige, good luck sa iyo, Obed. And thank you so much. Napasaya mo ako sa iyong katanungan. Kasi hindi ko rin alam kung anong magiging reaction ko kung may makikipagbalikan sa akin. Kasi kaming mga Virgo, pag tinapos na namin ang isang relasyon, hindi na namin yan binabalikan. Wala na. It's goodbye. It's vavoo. Diba? Iba naman. Ayaw mo na sa akin. Ayaw ko na rin sa'yo. Tapos, babalik-balik ka? Dahil mas lalo akong gumanda ngayon? What? Tuwang-tuwa si kuya. Thank you so much, Obed. At sa lahat po na nagtitext sa atin sa 0961-447-3923. Just keep it coming. At gusto ko rin yung mga itinatago sa pangalang pinsan ng kapatid ng kapitbahay. Ang haba. Ang hirap i-trace nun, di ba? Ano nga ba talaga ang tunay niyang pangalan? Sure! Siyempre, dapat ba rin kayong usapan tungkol sa commitment, tungkol sa inyong present status, yung parang nag-a-update kayo sa isa't isa. Ganun yon, para mas lalo nyo makilala uli ang isa't isa. At para mas maging workable ang inyong magiging relasyon this time around. At kakanta na kayo ng Love is Lovely. The second time around. Ganda mo! Di naman masyado. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio.net with your Tito!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fibers sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe!
14: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
14: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
14: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
14: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
14: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
14: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
15: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
16: Budget meal 69 pesos lang. Regular rice meal Hita 79 pesos. Pepso 89 pesos lang. Only rice meal Hita 95 pesos. At ang Pepso 105 pesos lang. At heto ang Wonok Whole Chicken Lechon Asal 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal 170 pesos. Pwedeng mag dine in o delivery. Order online sa aming Facebook Wonok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
17: The Tita Poliana Show!
18: Yay!
17: 7:37. Yan na po ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na siguro para tayo maghapunan. O di kaya naman, dapat oras na rin para mag-chat tayo. Kumain na yo. Tapos sasagot naman siya, hindi pa. Kumain na yo. Eh, wala akong makain eh. O, ano ang gusto mo? Padadala na lang kita? Sure! Why not? O, minsan kasi ha, huwag na tayo magtatanong kung kumain ang isang tao. Kung medyo nafe-feel natin na gutom na siya, gutom na siya! Padala na lang natin ang pagkain. Huwag naman tanong-tanong na, kumain na you? Ako nga minsan, meron akong nakarelasyon ha. Nasa Legazpi ako noon, tapos siya naman nasa Laguna. Hindi ko na siya tinatanong, pinapadeliveran ko na siya ng pagkain. Ah, oh, sosyal. Sana all. Baka ako maubo. Hello, Dave. Dave Pasi, dyan sa Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Ganon din kay Annalisa Binoz, Balmaceda. And of course, kay Gabriel Sarmiento, Christian Abrera Chan, good evening. Tita Sardi Barha, dyan sa Upper Bonga, baka kay Albay. Hello, kumusta na si Jacob? Ang mabuuton as in mataliununo na aki, ayan. Hello to Pio Bosquit. Shout out cards and friends TV. Thank you so much for watching and listening. Dalakalay po din tayo sa Facebook, sa One Radio Tabaco and One Radio Diet. Ganon din sa ating mga Facebook pages na nakapaskil din tayo. Nakapaskil, oh! Sa Tabaco City of True Love Facebook page, group page. At ganon din po naman sa Diet Public Market FB page, FB group page. Nalilito ako sa page. O, marami talaga nagtatanong na rin sa akin, kumusta naman daw ang Friendster? Eh, di ko alam. Eh, kasi nakaano lang siya sa mga iPhone lang siya, hindi naman siya pwede sa iba pang Android. So, saka na lang, pag may nag-gift sa akin, talagang sinari yun. Hindi, dahil kasi yung Friendster din, hindi siya katulad ng Facebook na kahit sino pwedeng makipag-chika sa'yo. Hindi. Kailangan talaga kaibigan mo siya sa totoong buhay. Ganon. Kaya mas, ano siya, mas safe.
18: Papiti.
17: Oh, eto pa rin, bumabagabag pa rin sa akin. Ako hindi na nakakatulog sa mga ganitong balita. Tuloy ba ang kasal ni Bea at ni Vincent? O, diba? Involved ako masyado. Well, ang pinakamainit at latest na usap-usapan ngayon tungkol kina Bea Alonzo at Vincent ko ay tila hindi na tungkol sa Dream Spain wedding, kundi sa umano'y pag-collapse o pagka-postpone nito. Kasabay ng samot-saring blind items na mga level na speculations. Hindi umano natuloy ang Spain wedding kasi nga noong nakaraang buwan, umuugong ang balitang nakatakdang ikasal sina Bea at Vincent sa Spain ngayong Mayo 2026. Matapos lumabas ang marriage bonds sa isang simbahan sa Paco, Manila. So talagang ipinaskil na ikakasal na sila. Pero nitong May 14 to 16, lalong lumakas naman ang haka-haka na hindi na matutuloy ang kasal. Dahil nakita si Vincent ko sa isang Pure Gold Grocery Convention sa Pasay noong mismong rumored wedding dates nila sa Spain. Wala nang lumabas na official wedding photos or confirmation mula sa kampo nila. So, wala. Diba? Hindi sila natuloy. Walang kasal. Nakakainit ng ulo. Hindi tuloy na ano, maraming mga hindi nalangisan ang kanilang mga nguso. Yung iba pa naman pupunta talaga sa Spain. Hola, amiga! Viva la España! Hindi natuloy. Yung prenup kasi daw ang pinaka-issue doon, tapos sumingit pa yung nanay ni Bea, so ang dami ng issue. So ngayon, nananahimik na lang sila. E ayaw na nilang pag-usapan, wala pang mga dispatches, pero may mga balibalita ha, na ito pa lang si Bea ay naghanda na para sa kanilang kasal. Meron na silang mga house preparations kung saan sila titira. Pero di ba isa doon sa prenup clauses ay titira sila dapat sa bahay ni na Vincent. Eh ayaw yata ni Bea. So isa yon sa mga inayawan niya, pinalagan niya sa mga prenup na yan. Pero ito pa rin ang aking tanong. May pagmamahalan ba sa relasyong yan? Kasi kung may pagmamahalan, maayos naman agad siguro nila, di ba? Yung isa talaga maninindigan. Vincent, if you really love me, you better tell your parents not to have this kind of prenup clauses. Tingnan ko, hindi ako pwede magsabi ng oo ngayon, pero gawan ko paraan. Para siyang bisay. Para siyang bisay. Ano ba yan? O diba, dapat kasi ipapangatawanan nila. Diba? Kung mahal din ni Vincent si Bea, sasabihin niya sa ano ba to? Bakit may mga ganito mga prenup? Diba? O sige, okay na. Kung sa properties. Pero kung tungkol dun sa mga kung saan titira, kung sakaling maghiwala, yung mga anak daw mapupunta sa hindi pwedeng ganun. There must be love in a relationship. So baka naman, blessing in disguise. Blessing in disguise. So, blessing in disguise na hindi matutuloy. Dahil, ayun, magiging mahirap ang kanilang buhay mag-asawa. Kaya lang, nakakaduda na rin itong si Bea. Dahil pangalawang beses na itong hindi natuloy ang kanyang kasal. Kung may pangatlo pa, ay naku talaga, hahanapin ko yan si Bea. Sasabunutan ko siya ng slight lang. Slight lang. Di masyado. Opio Boss Kid, shout out dyan sa Tiwi Avay. Kamusta na dyan sa Tiwi? Nandyan ba yung barangay Pitiwi Wiu Piu Piu? Sa Tiwi? Sabi ko, saan ba yung Pitiwi Wiu Pitiwi Wiu Tiu Tiu? Barangay Pitiwi Wiu Tiu Tiu? Sa Tiwi ba yan? Parang hindi naman. So sa lahat ng mga taga barangay Pitiw Tiw Tiw Wiw Wiw Tiw Tiw, magandang gabi po sa inyo. Alam na lang ako sa pangalan nun. Nung doon si kuya. Eh si ate, kumusta naman? Eh si baby. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Before 8 o'clock.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero, honey,

Ai, ai, ai. Jazmarai. Na Bangi. Welcome sa sa tuyang panghuling oras. Dito po naman sa The Tita Poyana Show. And still a Tuesday. It's the 19th of May. Baka naman nakaligtaan nyo ang araw ngayon. Minsan kasi sa sobrang dami natin inaasikaso, hindi natin naisip kung anong araw na. Kaya yan, nandito kami para paalalahanan sa inyo. Ano yung kinuwento?

0: Tara na, mag-holding hands na tayo. Di kaya naman, pwede tayong magyakapan. Akbayan mo ako. Dahil dito na tayo sa Shoutout Boulevard.
1: Greetings, greetings! Shoutout Boulevard!
0: Of course, binabati po natin ang lahat ng mga commentators natin sa ating live stream. Shirley Sabilia Belier, Janeline Camo, Eva Oliver, Jen Sabuang, Daisy Bongkodin, Jen po naman sa Bonga Purok sa Is, Neb Shagarb. Shout out sa Braga East family. Maria Bodino, shout out sa mga taga Agnias. At syempre kay Eusebio Enteng. Regards sa Bello Bermas, Barciliano, Castillo Barciliano, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon Bakake Albay. From Ikaw na po family sa Fatima Tabaco City. Belated happy fiesta dyan sa Fatima. And of course, kay Bernal Daisy Bonaobra. Levi Binias Fernandez. Sukushi Katate Tokitomoto. Good evening sa iyo. Kumbawa. And of course, kay Dave Pasit. Dyan po naman sa Barangay Angas, Masud, Camarines Norte. Kay Dandan Al, dyan po naman sa Masbate, Annalisa Binos Balmaceda, Gabriel Sarmiento sa Padre Garcia Batangas. Nakakaiba ang kanilang kidlat doon, gumagapang sa clouds. O, nakita ko yon sa reels. Tama ba? Napanood mo rin ba yun? Nakita niyo ba talaga yan, Gabriel Sarmiento, dyan sa Padre Garcia Batangas? Na yung kidlat, hindi yung papatusok sa lupa, kundi gumapang sa mga ulap. Kakaiba. It is something that is not usual. Hello din kay Christian Abrera Chan. Of course, kay Tita Sardi, Sardonica Barha, dyan sa Bonga Bakake Albay, Jacob. At sa lahat po na inyong mga kapitbahayan dyan. Siyempre kay Tita Frammy, kumusta na? And si Pio Busquit naman, nagpapa-shoutout kay Cards and Friends TV. Ganon din sa lahat ng mga taga-tiwi, Diyos Maray Nabanggi po sa Indoga Boys. Sa Mandulungan, Daet. Kumusta naman si Dolores Pacao at ang kanyang mga kapitbahay. Binabati din po na natin si Kagawa John Bongalon dyan sa Baranghawan Tabaco. And of course, si Ninong Noel Bongalon. Malapit na ang Pasko, Ninong. sabi ni Noel Bongalon, paano ko naman ito naging inaanak? Ang hili ko kasing magtawag ng Ninong. Oo. Good evening naman kay Errol at sa Bongay Family. Good evening. Kay Alex Alb at Mark Moya. Kay Lola V. Remoroza, Eric Remoroza. Dyan po naman sa Remedios Street sa Daet. And of course, to Ninang Cora Hordas. And of course, kay Ninong Alan at kay Zaya Mays. Ganon din naman sa ating Donyang Donya, Donya Sean Jimenez. At kay Tita Loyloy. Good evening. Good evening din kay Evangeline Vianas. And to Marina Binias dyan sa Balyong Salog. Sa lahat ng mga taga Marirok Puro Cuatro, Diyos Maray Nabanggi, especially to the Descalzota family. Hi, Jing and the Guianan family. Diyan po naman sa Boring, to the Bornelia family, lalong-lalo na kay Samantha and Shan. God bless from Maricel. Dr. Sylvia Beloso Prado, dyan sa Tabaco City, Josmarie Nabanggi po. Sa lahat naman po dyan sa Barangay 3, Malilipot Albay, sa Nawang. Most especially dyan po naman sa Buena Bajo Compound. Hello, Tita Wang. Kumusta na kayo dyan? At kay Tito Ricky. At syempre si Bicolanang Bungal. At ang kanyang sidekick na si Alam Pudin. Ayan. Good evening. Sana naman masarap at malinamnam ang inyong hapunan. Wow, ganon. Dadai ako, taagihan ko yan at siyan. Binabati din po na natin si Let Borilio ng Zone 3 Burak Street, San Lorenzo. Simpleng lalaki lang daw siya pero masarap, magmahal.
2: Hoy!
0: Larissa Banias, kamusta na? Diyan po naman sa Ophelia Street to the Manzo family. Kay Kuya Albert Manzo and family, good evening. Puro 4, Burabo Daet, Abilgo's family, most especially kay Ate Nida. Diyan naman po sa Lagon, Abais family. Hello kay Tommy. At ganun din naman sa Kamambugan, to the Sopranos family, especially kay Ate Dora. Wow! Shoutout daw sa doang aki na sila Jersil at Jeric. Matapa. Dyan sa Belen Tiwi Avai. Also to Hazel Sid. Dyan po naman sa Kinale. Kumusta na? Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. At syempre kay Mami Upeng, kay Tita Nora, Tita Jealousy, at ang pinakamaganda, si Tita Al. Kumusta na rin sa mga bagets at sa mga bugoy. Ate V, kumusta ka na? Ate V Bongala, dyan sa Rioza Street. Mami Normita Contreras. Parang wala ka ng chinichika tungkol doon sa AFAM. Nag-break na ba kayo? Pinakialaman, no? Kaya kung may AFAM po dyan, wow, talaga. At syempre naman kay Kuya Rudy Calisin at kay Tita Tess Calisin dyan pa rin sa Rioza. Kumusta na ang Rioza, boy? At sa syempre ang mga parapadyak dyan sa Parada 2. At sa lahat ng mga parada, parada sa East. Ganun din. Sa lahat ng mga parada, dyan po naman sa Tabaco City, good evening. Ganun din sa Tabaco City Night Market. Kumusta na dyan? Namamalengke na ba ngayon si Tita Chris Barameda? And of course, hello sa Chris Resto Grill, dyan po naman sa Port Area. Mami Evelyn, Mami Lani, at kay Lynn, at sa lahat ng mga nandyan sa kusina. Ano masyara? Gusto ko yung nilagang baboy. I love it. Yun ang pinaka-comfort food, di ba? Ano nakakatawa doon? Siyempre, naghari na si Rico Punao, buda si Tom Jones. Kaya niya na dyan si Tita Chanda, nagpapakamot. Oh, the fun. Tuntuhan talaga si... ako talaga impressed ako kay Kuya. Ang happy niya. Eh si Baby. Eh si Malupiton.
3: Aray ko.
0: Eh si Johan. Wow, ganun.
4: Ganda mo!
0: Thank you!
4: Ganda mo! Ganda mo!
0: Ganda mo! Wow! Parang hindi naman! Ganun. Text lang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment sa ating live stream para po naman kokopyahin ko yan. At syempre, meron na tayong roll call sa ating greetings. Para naman habang kayo dyan ay nakikinig at kung ano yung pinagkakabalhan sa mga oras na ito, kayo ay mapapangiti pag kayo ay binati. O, diba? Lalo na dyan sa barangay Piti Piu Piu Tiu Tiu. Ay na, pa rin ngayon. Hinahanap ng mga delivery guys. Saan ba yung Piti Piu Piu Tiu Tiu? Malayo yan. Pero it really does exist, right? There's really such a barangay in the Philippines, Piti Piu Piu Tiu Tiu. And I just hope that one day I'll visit it. Bakit? Wala lang. Kami nag-text, sabi niya, tita, pakiulit naman ang number. Ano ba? Nakapag-text ka na nga. 0961-447-3923. Bawal ang manligaw. O, dahil taken na ako. Ay, ganon! The Tita Pollyanna Show on a terrific Tuesday night. On your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet.
2: So unang
0: 14 after 8 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joe, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Pataba!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Pataba!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Pataba!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
21: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. What?

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Hola, hola, hola. Ang oras, 8:36, dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Still on a terrific Tuesday. O, kumusta naman yung ating mga marites dyan? May bago ba? Ang hirap kasi minsan ha, dapat updated palagi ang mga marites. Minsan kasi, luma na yung kwento. Diba, hanap ka na ng bagong source ng mga bali-balita. Wala, luma. Kaya pag ganyan na, paulit-ulit na yung mga marites na parang, teka sandali, nung isang linggo pa yung chika na yan, ay hayaan nyo na, iwan nyo na. Mahirap din kasi yung mga marites na nag-uulyanin na. Palakpakan natin sila at paulit-ulit na lang yung kwento. Ay, nako. Kaya naman, kung tayo po ay maging marites, dapat palaging fresh ang ating mga pagbabalita. Fresh? Bukas, araw ng mga nanay. Kaya dapat yung ating mga ensaymada naka-ready na kailangan din fresh yung ensaymada. Yung malambot, tapos ang sarap ng mantikilya at saka yung sugar. Gusto ko yun. Kaya kahit hindi ako mother, pwede niyo akong bigyan na ensaymada. For Mother's Day tomorrow, sabi niya, bakit? Ay, yung mga hindi pa nakakaalam, every Wednesday po dito sa The Tita Pollyanna Show ay Mother's Day. Dahil me-merkules. O, getch nyo na. Ayan. Tsaka ano talaga, dati ng pugay ang ating mga nanay every week. Hindi lang sa isang beses sa isang taon, magma-Mother's Day kayo. No, dapat every week meron kayong special day for your mama. Nanay.
3: Meme.
2: Ina. And a whole lot more. Oh, meron pa nga mood rocks. Siyempre, meron tayong YouTube channel, ang Pollyanna Baby Channel. Pwede po kayong pumasyal doon. Nandun ang mga exclusive songs na ginawa para po naman sa ating palatuntunan. And of course, pwede rin kayong pumasyal sa Johnson ng Kahibangan TikTok page. Para ma-enjoy yung mga content ko doon. Tsaka makita nyo naman ako na kung gaano ako kaganda. Parang ha, may nahulog sa ano. May nahulog sa upuan. Ano daw? Ano?
4: Ganda mo!
2: Well, thank you. Sure! Of course, the Tita Pollyanna Show. Ay, may kasamang forever ang Rommel's Dorothy Marketing, regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan, Lola Nord, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Snowtime, Deli's condensed and evaporated milk, Drinko Float, Golden Town sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. All available in leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias. Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Kasama rin po natin ang One Nox Chicken Inasal Diet. Diyan lamang po sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro ng Daed. Thank you, One Knock. And of course, Gem Products, Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Whitening Soap, and Charcoal Soap. Daghan salamat, Gem Products. Available nationwide. At syempre naman, thank you so much sa Pink Spa. Para sa mga magagayo na mga katindugon, para sa satuyang me time as in self-pampering. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Thank you, Pink Spa. Of course, thank you so much sa Leo Lavandera Laundry para dun sa mga pagod na sa kalalaba dahil masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life at pamilya. Pasya lamang po kayo sa Leo Lavandera Laundry. Diyan po naman yan matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Ang kanilang phone number is 0962-780-0844. Leo Lavandera Laundry, you deserve a break from your labahin. Thank you, Leo Lavandera Laundry.
3: Tito
2: Puyana
3: Show!
2: Ay, naku, ayun na naman. Inabot na naman tayo ng oras ng pamamaalam. But this is not goodbye. Because we'll still be together tomorrow night. Same time, 6 till 9 o'clock. With your tita who's not so pretty. And now, not so smelly. Wow, masyadong maasim-asim. Kasi sobrang pagpapawis. Ang sarap kaya magpapawis? Oo, kasi lumalabas yung mga toxins sa katawan natin. Para tayong sa sauna. Diba? Yung sauna, ginagawa yan maya't maya ng maraming mga afam. Para... or kahit ng mga Pinoy, of course. Para lumabas yung toxins. Eh, yan po naman. Kaya meron tayong summer. Para mailabas ng ating katawan ang mga toxins sa ating katawan sa pamamagitan ng pawis. Kaya I love summer. I love pawis. I love maasim-asim na amoy. Oh, natatanggal naman yan sa paligo eh. Diba? Huwag masyado maarte. Ito naman po ang yuning kod. Diyosa ng kahibangan. Bako masyadong magayon. Pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna nag-iiwan ng mga salitang. Kung hindi ka naman kagandahan, huwag kang mananghalian para pumayat ka kahit papano. Try! Sweet dreams! Hanggang bukas!

0: música, balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black
7: evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, ang kilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: Evenings on One Radio.

0: Everyone's favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Boss Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Itugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
7: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
6: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
8: Evenings on One Radio.

0: WhatsApp. Speed mobile and clutch balances tier day balance at Old Legazpi City at 609-370 Muradungs.
1: Papa si Patang Kalawpil Mato makipasasawin at sa heart loss team on May 18 ang scratch colon na full service load sa inyong muskaso iba May 19 weekly raffle money draw kitakit sang buwang pas.
2: Amin ang turban, luyang dilalat, bawa ang binipisong pangrumlangur, super sa luyan.
3: For committee, Pimechan Tourism Gunyo.
4: At formasyon, bostas
5: o ang dad.
6: Isang one coffee with
7: rasing dad, dad niya akong minuto. Anak ko, magans ang best coffee.
8: Go and one coffee.
9: Meet ng pagbahat, isang ilang ayos isa din ang pasok. Ipahan, puro tiyak
10: mag- no collect.

0: and for us, Mary Jo, Mary Jo, window blow,
1: patungin sa kawata. Sigurang say, ako kaindang mga serbikay apang sabal. Kapag siya al phone number, follow the rest for
2: na bareta sa Sinsa Excel sa mga Sinsa Excel purok ufo number.
3: Ngayon, mahal ng da. Hanap mo ba? Means men at deep picture kidney from your rest. Paps me ng flat at for adults. But more, the project are men sa nakaganda. Dash and park neuros all click RV para be Monday to Sunday laboratory.
4: Hindi, mapin bahay o sa patatasok on din manager and para sa iba't ibang klase ng pintura paint. At kung nagtitipin sa pintura at UC Center, located at siguradong kalidad.
5: Stay healthy and stay healthy. I did mirror muscles, features, ready, prevalize, good in heart health, set organ for barley. Avail ngayon ang hameligin.
6: Luyan at bumalamura sa pangturbat, lahin ang trusgin mabibili. O kay Luyan tayo.
7: Luck for all Mylene opponent. Mylene entrepreneur. My detector fire extinguisher. Report ko si Pliva sa 09-1000.
8: Looking for expert love. Just with wine at the Tabaco City. Boys 06 Facebook page mo date you.
9: Dugo na.
10: Ramang wellness with Pagpapyo din host at
11: mga ipo kong dati herbal medium guys eh barley ka capsule ang unang go best or pili rin sa sabo sa ang pinaming binabat tao gusto po pinin ko yan mga kakas best ka healing health yung mananggap ng team award giving kung sarami ay nakalusugan ng mga pinakamahusay kapong mas ano mas mumiso pa rin ang panalo marginal ni A with natin sang la yan ang dyan yung paborito lusugan high black ipang iba sa gana at mga mag black o naman sa mga gusto ng takes in herbal rest pwede in halal buti super yung lupa
12: ay bagong hey inigo healthy eight ng 20 don't want 18
13: tonight in herbal mix
14: marami na maging mga yun ka o si D-Pays
15: na so mayam at ulo sa mga suka
11: tang discuss ko po kaya sa iba sa mga gupata kulay at atura ulo tulating 28 na kami na po ang makikinabas na sangkang ambas silbang Pilipinas
16: drink men at mahilig ang Netflix dahil napag-encontra sa mga extract ng babujutan siya pa
11: restable juice drink ng konti gandang tablet na natin makakatulong sa task meriad na inasara blood at palibasan para maiwaming gaya mataas ha mag door dam tedi ha sa buo
17: ni here every esteed order nak amazing tinas like heart up soon to pray mabihat
11: so meron niya ero po karoong lumimul mat po katanga okay po ibal ko makapigyon powdered na egg dato turek nilang lunay awel dahil ilang mga ano kakama sa yun makabonis kasulay darahan yung parang na masama nyo ay derihan uri na patak yun ga kakalunan si po yun kumakunoy na nas po si yun ay rampak panimpla din do as na suta or at alam yun kini bakalus e pa declare na improve administration sa yanit na sa admin kape na ibaw na itong nangnes umatadeclare so ako ang agad lumulung mo na ay o area administration kaya ma
18: ako stress sa akin ito mo pagpalpal
19: sa helps prevent organic stakin ni pagpapay komplet sa supplement copper kuro silimet but ng full inumin
11: at kakape administration sa kalusugan ating bansin maraming salamat
20: sa ini
21: one
22: Zoothing, hat towels, scarf.

0: Yang pongal daw na ininin Miyerkules pagsulnup ka ini ala 6:05 nin pagkahapon sa pagkukusog na weather system sa pagsarong tinerpaan mga issue sa flood control project sa nagakapirang parte kan sa kaya kun labing init kan panahon at nagatudaan sa oras
1: ano pang hinihintay nyo?
2: Change oil and tune up ATF dialysis in Rotterdam. Visit us at Naha Road, Legazpi City at Sapuruk 7, San Rizal. And Sure Soft softener with three variants na pagpipo.
0: Cool teacher sa bilog na kinaban. Kay Ma'am na nalang ay tabako bangan poon nag-alboroto kan mayon dahil lamang nahiling sa San Vicente bako duman sa New Road tatong New Road na ito maliwanago nito tadakol duman para nag-inibong nag-ilid oo oh. Wala ko rin sa technical di ba nagkatakdig din sa mikropono bilang pagsaludo sa sa'yo rin po yan sa One Radio 91.3 News
3: dance sa tiyak ano rin ang mga bako pe hindi ka